0: 98.5.
1: Unsa ato igan?
2: Nakoy magulang Pastor Banga. Nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
1: O sa ang sakit?
2: Duha na kabulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na kanang
1: tasbo
2: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy nginig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabo, pastor.
1: Yes.
2: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasimba.
2: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months. 2 months nga naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakasula na inom. Nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta
1: na. Wala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
2: Sige pastor.
1: Yes, okay, pastor. Salamat.
3: Yes. Unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
4: Pasalamat ko pastor sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa pud pastor nga duha ka adlaw gikuha namo dito sa nawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iigid siya kabaro.
3: Oh.
4: Dayon gipalitan ako siya BD Max ba sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa pastor makalakaw na siya natingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya
3: pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa siya sa naawan
4: 3 days siya dito pastor kanang nawadan dito siya potassium.
3: Okay karon okay na siya
4: okay na siya ron pastor
3: salamat
4: sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
3: Okay, kinsa kani ni Oga taga-asa?
4: Igan si Rilin Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
3: Salamat kay Igan na salamat.
1: O si ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan lang pasi katong palit na kung aaroma ba kay ang akong kiil kay nang nangauga gid ang kanang kuan tamad.
1: Naunsa dai mo na samad imong tiil?
5: Kano-kano ka na ko pastor kay nangauga.
1: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma nangauga ang mga samad. Taud-taud na din mo na siya nga gi kuan no?
5: 4 years na ako na sa gambling nga mga allergy pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma nauga.
5: Nangalayos siya pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
5: O lima ka buok pastor akong gipalit oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat ti gayo.
5: Lima ka buok.
1: Okay.
5: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
6: Radio Kaibigan Headback Sunday. Songs of Yesterday. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan Headback Sunday. Songs of Yesteryears.

0: Radio Kaibigan.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas ito ang kanang kuhan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
2: Kano-kano ka na ko, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
2: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
2: 5 ka buo.
1: Okay.
2: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyos tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: May buntag, Pastor Dan.
4: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
3: Isa ni nga kalamuntay, taga Kalilangan. Tingunin lang ko parte isa akong anak.
4: Ah, sige, Igan. Patayin, Igan, ha? Padayon.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo nga na o di anak ng anak na nalikan ako sa duha lang ka bigumak sa isa na kasimana yung hilanat then magbalik-balik rin niya wag ikaiwan o ato niya akong sa sincere ipauli niya kay ako ni doktor na nahantid pag-abot na magbibig sa balay na mo nag-agas na ang bigumak ito tungkol siya ang kainit ba nagbalik ko duha ka bigumak kung ipainom siya nawala din ang iyang ibati sa Sudan mga isa ka oras nawala na iyang kainit siya ang lawas magpasalamat ko sa bigumak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan dito
4: sa Ginoo. Okay, salamat sa pagtawag.
5: May buntag. Para ilalang ga kisa ngalan?
6: Na Gabriela.
5: Na hospital ka lang ga?
6: Ako dahil itong bata na pipipipi sa hospital.
5: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
6: Nakuma.
5: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay naitabo di ay sa imo?
6: Nadaan sa computer.
5: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
6: Oo.
5: So, sa dahil naitabo?
6: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
5: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
6: Pulo kaadlaw.
5: 10 days, pulo kaadlaw. So okay ka na karon?
6: Oo.
5: So, likay nagdulag computer?
6: Dili na.
5: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
6: Salamat, Pastor.
5: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
0: Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryear. Relax your Sunday, listen to Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryear.

0: Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
1: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
2: Okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Mag-ingras ka. Ano ko itisimo ni Pastor Dan about sa Bismarck?
1: Okay, padayon?
2: Musuli nga din, Pastor Dan. Yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paim na ka na o Bismarck, kay daghana ang pag-justify about sa tutoy, na nagsamad na o karon, galoy sino, na aulian na. Then yung gisulid, Pastor Dan, nagpalit siya ang Bismarck, dire sa among sulingan, kaya nautan naman ko ato o kanang kak, itong nga akong ipapalit sa musulingan ka. Kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
1: Okay, okay.
2: Then, tuloy na Pastor Dan, lungutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tope yung tope sa iyong mama na ulian na gayot, Pastor Dan, nagbangag naman gusto, Pastor Dan, na nag-goal na kay ang mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa tope sa iyong mama. Karon galos Ginoo, Pastor Dan, na ulian na gayot, Pastor Dan, lungutan ako pinakabukap po sa bisimak ang iyang nainom. So, naingon siya nga, isa ra ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom, Pastor Dan. Bukaron, maluis Ginoo, iyang mama, maayo na jud ang iyang tutoy.
1: Salamat ni kaayo from Cagayan de Oro City.
3: Yes, akin sa ni Palayog.
4: Igan best paler ni Pastor.
3: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
4: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimak, Bito Pastor, kasi si Igan pindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
3: cellphone. Okay.
4: Nako.
3: Yes,
4: Yung apo ko, no, kanana ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitimak isa kabuo. Ka, ilum ko nung nagbitimak ang iyang apo kay pitis kita o piyan, limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila ang hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa managi painom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon.
3: Appendicitis ni Buto. Yes.
4: Appendicitis ni Buto na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makapadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa. Dinomdok. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani. Kaya painom ninyo, bitimak. Kaya kung wala pa, delikado ka ayaw ni imong apo. Namatay na unta ni. Mo, itong, ipot niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak tingali patay na iyang apo kuno Pastor.
3: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat Igan Abid.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay dunay siyay kaayuhan ug dunay siyay panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
0: Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryears.

0: Radio Caibigan Songs of Yesteryears.
1: Ah, yes, akin sa ni palayo kong taga-asa.
2: Ako na si Nanay Ima.
1: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
2: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kung likod, di ko katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigimak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako na inom.
1: Okay, kada imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog.
2: Oh, manong kayo, Pastor.
1: Oh.
2: Manong radyo nga. Ngayong galit ko ng Pastora nga. Ikaw naman ako ni Grisoy. Salamat po sa inyo. Sa pag-uli nito niya, Pastor. Sa mga, ipalit na nga ako ni Jimak. Ano nga siya? Ako ganyan. Sakit nito. Ay, ako banyo kayo. Ako mga bukton. Ako ulo. Nga di ko katulog.
1: Oh, okay.
2: Pag-inom ako, Pastor, mga upat kabuhok siguro ito nainom na ako. Ako kasi pasalamat ko si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Nga, di nagalang usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
1: Okay. Panay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na ang gibati, kanang di ka katulog?
2: Duga-duga na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, kaya tagalanaw mong ko na, dikuha mong ko na, Pastora, sa kumungunin bata.
1: Ah, okay.
2: Oo, nalakon rin sa kampuha.
1: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
2: Salamat. Kayo ko sa Ginoo o God nga pagkainom na ako, Pastor. Gris, tagpila ko na. Gris, magsigod ko. Palit ko ko, Ana. Damig yung kayo kong tulog.
1: Okay.
2: Kinsa mo kayo kong matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na akong kabataan. Pag-inom na ako, Ana, bigimak.
1: Okay, salamat kay Nay. Yes, hello kaibigan.
3: Hello, Pastor. Ako na si Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
1: Ah, taga Banlag. Ah.
3: Pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, nga kala nga kaayuhan na iyang gihatan sa akong pamilya, sa akong labi na taong anak, nga labi na sa pinagpalang kapsula. Dakop kini katabang sa akong anak, Pastor. Nga sini ako anak, pagkakit ako anak, katong hubag siyang paa, Pastor, kating siya na, karoon lang ko nakatao, nakaano.
1: Hubag ang paa sa mga anak, pila yung edad?
3: Nagsugo na lang, 3 years old, Pastor.
1: Okay, so okay siya karoon?
3: Oo, katong diopera sa Pastor, sa bukog, nga, 15 ang ko anak, pabalik-balik sa doktor, wala'y kaayuhan, kaduha, diopirahan kini, pero wala nga po, diopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod nga, ikatulog sa dilit na sila mo. Kuan kay daghan na ilang pagkaon. Katulog, wala na upirahan kay daghan proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
1: Okay.
3: Wala nga, nakaabot po ni mo. Dako, gira akong pasalamat yung pastor. Darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag, uto, hapon, gabi, sa usa ka adlaw ka upat.
1: Okay.
3: Ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kugyan na kini sa akong bahana sa Ginoo. Kung unsay iyang
1: okay, Igan. Sige, Igan. Salamat kay Igada. Salamat kay Kaayo.
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
4: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yang mga tiili na mga tiyo at pastor. Tapos na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginapambal, aroma, oil.
1: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya ay hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitong. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay kakugil kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka, Igan?
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: Radio Kaibigan, Headback Sunday, Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Caribbean Head Back Sunday. Songs of yesteryears.

0: Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
1: May buntag igan, may buntag.
2: Ba, na-complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Malilay na tayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi maksinag sa gahong tagyos.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Lugay na.
1: Nakagi ka hospital ka at tutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong nag-abot na ako din ito minda na, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa bigimak, pinagi sa gahong sakit. Usa pa na ako ipabalir sa kong mga anak nga inana di ay in wala na wala na naayo na ay palaka wala na kinarapay tambal so yun sa Ginoo.
1: Salamat kay Igan o kinsa ganin ni palihog
2: Norma Alister Marinkin.
1: Salamat kay Igan Norma, salamat kayo ha.
3: Yes Igan.
4: Magkasin mo yun ko pati sa aroma nagatiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalipo tapos yung mga tiili na mga kiyos at pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang na siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor, kay kubo kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong kita natambal. Naulian din siya sa ako tinginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
4: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
3: Okay.
4: Mayong buntag, pastor.
3: Mayong buntag, nay. Kinsani?
4: Ato si Julie sa Imandi sa Tagum.
3: Ah, okay. So, kamusta man?
4: Pil na ko nga. Gikang ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katungugat nga. Dako gani.
3: Oo.
4: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay si Imag. Mulungon ba? Sakit kayo.
3: Oo.
4: Na, musing iapahan na ko. Kuan. Pagkagabihan na. Maayugil akong pagtulog, pastor, kayo wagyod na ngul-ngul ba?
3: Pila pa kaya Vigimax imong nainom ato?
4: Naway, Vigimax na, napalit na akong kuhaan mo, itong wala ko, napalit na imo akay, nakauna akong palit. Wala ko kay baong maani ka, tago.
3: Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngul-ngul sa imong tiil?
4: Oo, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
3: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamatin ang Ginoo na yun.
4: Kuhaan, paro ha? Wag yun na matin ako ng ngulmo sa gabi ba?
3: Oo.
4: No, lugaran yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ako ngulsong.
0: Radio Kaibigan Headback Sunday Songs of Yesteryear. Relax your Sunday. Listen to Radio Kaibigan Headback Sunday Songs of Yesteryear.

0: Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radio Kaibigan.

0: Lo, nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Paliog Pailaila din taga-asa.
4: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
3: Ay, Tagum.
4: Tagum po.
3: Ah, sige, Alex.
4: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Bigimax, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa ospital.
3: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
4: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
3: Okay, pilang kapsula ang gihalo?
4: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
4: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
5: Isa po na akong manghodron. Na-stroke siya. So, gingan ako siya nga, palit o Vigimax. Pagpalit niya Vigimax, siguro to isa kagrapa, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloyan. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuwa mo sa dili mga isuon. Murag naga kwa na ang kakatul o kasakit unya diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang ako ang kasakit diha gayod na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio na gihimo gayod niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
6: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
5: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
6: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
5: Bigimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
6: Yes.
5: Umbaga kong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Video mark yung Pastor.
6: Mao ba?
5: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
6: Okay.
5: Tanto, nubuto siya, Pastor.
6: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
5: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang kong ilom. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyahan nito.
6: Salamat Thank kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
5: God bless you, Pastor.
6: Okay, salamat din kayo.
0: Radyo Kaibigan.
7: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
5: Actually, sir, ni-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog ko doon ako. Doon niya, natungog nung po na ako sa ko ang kaila sa user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, abat ang bagang.
4: Mm-hmm.
5: Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawagan ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
4: Mm-hmm.
5: Oo niya, muna, gutuhay ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
4: So pila ka katuig naggamit na ni sir?
5: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
4: 5 months.
5: 5 to 6 months o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
4: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon, sir?
5: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo ang patugtong Vegemax Plus, sir.
4: Okay, sir. Salamat, sir.
6: Ang pangalan ng pag-aasa ba?
7: Violeta Dawa, taga-produce Alanya
6: po. Okay. Ma'am, user ka o aroma?
7: Aroma.
6: Oo. Ang sa'yo yung beneficyo sa aroma sa inyo?
7: Mayos siya sa panumot, mga katol-katol sa pano, tuto sa baka.
6: Mm-hmm.
7: O bisan mga katol-katol sa imong panit kung kanang rapag na dapaw o ayos siya.
6: Mm-hmm. Pila na kakatuig nagagamit o garuma?
7: Dugay na.
6: Dugay na.
7: Pero karoon pa pala interview.
6: Oh.
7: Ang sugod sa aroma. Nagsugod na paan.
6: Sa Vegemax, user po kong Vegemax?
7: User niya po
6: na. O sa'yo yung beneficyo sa Vegemax sa'yo ba?
7: Ayos siya. Daghan ang iyang pwede ma dalang na balatian, labi na sa hubak, sa ubo, o bisan sa kalibak.
6: Sir, maingon mo sa itong mga viewers na ba, sa itong mga produkto. Higyan nyo sila.
7: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay, wala tagibayran kung gili atong nagamatod at namayos sa sarang balatian.
4: Yes, Egan Marites.
8: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
4: Oh.
8: So, maayo na lang kay wala na natulong sa bata. Pagkabutang ka acid dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang, naluwa ra niya. So,
4: okay.
8: So ang iyahag yung ba-ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
4: acid,
8: nagpupos, na yun ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o Vegemax. Then, maulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang ba-ba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang ba-ba.
4: Okay so, kamusta ang bata? Okay na siya?
8: Oo, okay na, Pastor.
4: Okay, salamat sa Diyos. No? Salamat.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuha ni Pastor sa Kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog si Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyang normal nga pipit.
2: Na-admit sa hospital at higayo na?
1: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako, ako na po ang higamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan. Pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Kapiging sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa. Naman pong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mo palit kong Bigimak. Nang palit ko, Pastor, 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, 5 lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor. O akong pagpangit, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor. O mga ito, pagkahuman ako, Pastor, mga glakadla, wala na ko gibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa alas pagtawag. Kinsa di palihog?
3: Si Sir Fuzer, ni Dres, kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, Bigimak, dito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit ito.
2: One man ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
2: grabe ka sakit
3: akong mga kwan.
2: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Ang buta ito, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikam sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
3: Kaya ko po salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat po sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni paliog?
3: Alimot.
2: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag. May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: May buntag, Pastor, si Igan Alagad Alan Alisoso ni Mabuhay Kadingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa Mabuhay. Kamusta man, yes, on sayang atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
4: Salamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang Bigimax, gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinoon sa'yo mga asawa?
4: Itong last February, Pastor, isakitag diyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot mi sa resulta. Dugay kayo. So sigil niya po sakit ang iyang tiyan. Din niyangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So niyangyo mi nga muli lang mi. Ni palit ko gisa kagrapa nga Bigimax. So maurak to ay akong ipamintin sa iha. Buntag o tuhapon, ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala siya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
0: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, o sa'y atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unta'y itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko siya ang hiyan ko. Sakit na bukit kayo. Sakit man yun kaya ng UTI.
2: Pagki
3: niya, na tingala siya kayo, wala na may sakit. Dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayo na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

0: lisod na siya og ginhawa. Pero oh, una na mo to siya magpa-check up siya kay base COVID. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungod sa kadaghan. Sumao to nga pag abot na sa Digimax dito pastor nag-inom siya. And then kaloy sa Ginoo na ulian na siya pastor karon okay na din nasman pa siya nga lami man di ay ni anday ang kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya pastor, nauli anak.
1: Salamat Igan og salamat sa pagtawag usab. Dalay gud ang Dios. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa nipalihog?
3: Si Igan Ili sa Bantuanon.
2: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, on sa'yo ato nga masulti?
3: Patalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa Juan, Gimak, kay isa gito kasimala pa so nga, din ko makatarong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tukim naman sa kami.
2: Oo.
3: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor ko pa so, nahinayay o ka, wala ang Binhod sa CL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala ako gusto simulay, Pastor, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa makatawahan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Ang pangalan ng pag-aasa ba?
5: Dileta Dawa. Pag-aproblo si Alanit po dito.
4: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
5: Aroma.
4: Oo, sa benepisyo sa aroma sa inyo?
5: Mayos kaya sa panumot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata.
4: Mm-hmm.
5: O bisan mga katol-katol sa inyo, panit kung kanang murakag na dapaw, ayos siya.
4: Mm-hmm. Tila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
5: Lugay na.
4: Lugay na.
5: Pero karoon pa ko ng interview.
4: Ang
5: so good sa aroma. Sugod na kuan.
4: Sa Vegemax, user po ko Vegemax.
5: In sale ya po na.
4: Sa iyo, beneficio sa Vegemax yun ba? Napay...
5: Mayos siya. Tanghan ang iyang pwede madala nga balatian. Labi na sa huba, sa ubo, o isan sa kalibaka.
4: Sir, maingan niyo sa itong mga viewers na sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
5: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung dili atong nakamatod at namayos sa sarang balutuya.
6: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
6: Mag-testimony ko sa Bigimax, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
6: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga wala siya ay Bigimax. Dito ko nila sa imong, gitext ko din mo nga sa cooperative nga pharmacy ay basa kalinan. Yung 3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Okay. Gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang Bigimax.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
6: Salamat, Pastor Dan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Ikaw na Dadaw.
2: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimak doctor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
2: Tapos, nawala ang ubag.
3: Oh, ginna ako.
2: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ng ubag, pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
4: Alato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayo yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, dili mo ko magpakawala og bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampu ipod ayo po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
2: okay.
4: Nga kalintura, kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nung siya maligo na kumita kay naayo naman ko pagadto na pod nako siya ang anak ko plus dinon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pod sa akong anak
2: okay.
5: Nanay last ni Pascal na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginan ako nga bagpalit sa mabigimak distingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastor 5 sa di pa ka mag-inom mag-ampo sa ka 30 minutos aya ka magkaon ginan ako nga kung mo duha-duha 3 times a day pastor kay tatlo ka dyaw siya nakainom palibangon sa pastor puro klima. Nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
2: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
5: Pastor, salamat.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan.
2: Isa kita ukyan na akong banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalas trip ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa nang sa among mga dadunon. Dahil pag igon niya yung hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako wala na ko siya, sanduga. Then pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
1: Oo niya.
2: Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawa ka, Pastor, na bijimak, na ugian
1: siya. So, wala na inoon, wala na madala hospital. Wala na. Okay. So salamat kayo.
3: May buntag ni mo diha kaibigan.
4: Morning, Pastor.
3: Yes, sa paliog pa na ila.
4: Elisa Dilco, pagakantandungan, baganihan.
3: Okay, unsa ato igan Elisa?
4: Testimony ko bahin sa kanang mata sa akong bana kay gisugo man sa among amo ba nga mutanom sa bulak nga pula. Dayon wala mi kay balo, Pastor, ba nga makadaot dai tong tagok niya. Unya, pagkaugma, natingan ng maminga na murot naman iyang mata. Napiskan man siya katong iyang tagok niya, iyang duga ba?
1: Oo.
4: Unya, natingan namin nga, naburot naman pagkabuntag. Kuha na namin, nagdesisyon namin nga, palitay na lang naukuan ka ng bijamak. Pero ingon siya, di gid makaya kay silaw lagi daw sa iyang pananawan. Mato nga, agunta lang, pagsalamin lang para di lang higin madakuan imong mata. Mato ni Abdo sa dito, kang palit dito, Pastor. Na napasalamat dito kami nga tungod sa bijamak na ayugid siya ba.
3: So, nikupos so, ang hubag, nikupos ang hubag.
4: Oh, gi patuluan ako, Pastor. Gikuan, ano ni, patuluan ako ka tulo ka capsule ka upat ka basis na ako gipatulo.
1: Oo.
4: Mauto ka, salamat sa Ginoo kay nagkupos, naghuyos gid siya ba.
3: Naghuyos gid siya, okay. Asa ang asang hubag sa sulod o sa diyan sa gawas palibot sa mata?
4: Nagpula sa sulod sa iya. Ining kalimutan na to ba? Nagpula tapos sa gawas nang hubag, burot ba nga naggamay ang mata.
3: Ah, okay. So, ko ano halos di siya magkita. So, karon
4: okay na kaisa, Pastor, kay pinaagi sa Bijamax na kuan gid siya ba na ayo gid iyang mata. Napasalamat okay. Na sa Ginoo gid Pastor nga kuan jud sa power gid kaayo ang kuan Bijamax nimo, Pastor. Salamat.
3: Okay, o, salamat gid kaayo. Salamat kay iga.
5: Nang lakoy siya nang gibati na nahumusog pang laba, Pastor, naligo ko.
1: Okay.
5: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, pating ko, anak ka nang lain kayo, mura na kung ka nang, kung kay dagkan, kay kung gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain akong lawas niya. Kay numdum ko sa bigimak, Pastor, iguwayan yun ako, Pastor, pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, nang gawas yung Pastor niya. Salamat sa Ginoong Pastor nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ko na wala na din ako sa kung kagaling pinuod yun ang bigimak nga kanang na ang makaayod yun. Makaayod yun. Nagampog ko sa Ginoo nga. Paginam na ko sa sambal nga maayod yun ko.
1: Okay.
5: Na ako isiling na ko, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya. Gay, nindot yun ang bigimak. Kung diin man ay kakakwasa, nakapaminaw ko sa mga radyo, kaya pakusgan mo na ko, Pastor, kaya kanang imong mga pagampo, Pastor.
1: Oo.
5: Ang ako pong tinda, Pastor, kung sugay ng halin.
1: Salamat, Ginoo.
5: Tagatagong,
1: okay.
6: Tagatagong.
1: Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagong, Denny. Salamat kayo, ha? The best songs on the radio.

0: Martina. Ibigin mo lamang ako'y ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo.
1: Siya nga?
0: Oo. Kung gusto mo ng telebisyon, bibigyan kita dalawa.
1: Sarap!
0: Kung gusto mo ng kotse, bibigyan kita tatlo.
1: Sarap!
0: Kung gusto mo ng bahay, bibigyan kita apat.
1: Oh, sarap!
0: Sing-sing na ginto, brillante, Rilo Pulseras. Kung gusto mo lumayas, lumayas ka na!
1: Ba't mo ako palalayasin?
0: Masyado kang magastos!

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to store? Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dai.
0: Iyam trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi ni gipainom na ko sa og duha ka buok. Ya pagkumpag unsa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, dito mo na ngayon sa ako ang tingan doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang saan ko na lang may. Ang saan ko na lang may. O gili ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon nga ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang Paris doctor kay grabe na gid, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumbin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe yun nga. Dapalinto na po. Bugmaw nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay kapanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang bateon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid nga pasakit moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humagad to, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Muna ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humagad to, pinalang kaminutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o ba?

0: ni Palihog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inong ko ni Bibi itong Diding Mas, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungin sa gino, karumpun pag anturang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungin sa gino, naulian ng taong sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, oh. Mama, yes, alam, naglahan kayo dugo ba? Tinawis na pagdahil sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kayo.
1: So,
0: hospital na lang yung tapo kayo naghanan yung dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibin, kalulisan din mo.
1: Nay, ako usabo, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nai dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkontrabattle ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nay.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Darong makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Lionel Castordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Castordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud-taud na, Pastor.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: sa Dipaliog?
1: Gumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Vegemax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Yes, akin sa Nipaliyog ug Tagaasa.
1: Ito, ano yung Iganin Patuban ni Pastor?
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito ba pang senior citizen ng member ng Igan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di kabato na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: Ati, hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
2: Yes, akin sa Nipaliyog o Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Patuban ni Pastor.
2: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ano sa'yo ato masulte?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member ng Egan Bidong Gabrielio?
2: Ano sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang kabato na hurot niya. Pastor, nakurot niya.

0: Kinsa ni palihog?
1: Gumida ng sigan daw.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Yes, akin sa Nipaliyog ug Tagaasa.
1: Kuan ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita
1: sa
0: diha?
1: Sige muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa baray, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe kay kabog na wang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang BG Max, nga duha jud ka buo,
0: kinahadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O diyan nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang BG Max, nga duha ka buo, na plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: ¿Y esa de Paliyoga?
1: Oy,
0: Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon pati nali o tulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antos mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa
0: sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa,
1: Anto. Kung nakabuot akong anak. Oh, dalaga.
0: Dalaga, Anto, nga naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuantap, Anto, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iyahang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko nga gibastog. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalag sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-barang.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, wala na din
0: po. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Gansel, unsay kayuwang imong naangkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang tuan, kanang hangakon kong ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuryag-kuryag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyod ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.
2: Pastor Dan, yes. Igan Norman ni sa Mailag.
0: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
0: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
2: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo, akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX.
0: Yes.
2: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
2: kayo. Praise God, Pastor, sa BGMAX.
0: Yes. Salamat
2: kayo.
0: Okay, igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader si Nilandan Basordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sitwa akong napalaba, Pastor, din dili na ta kita tinuo.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpulbado na pagtigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul na may nakaayos sa ko, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugin mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Ulian Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo big pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ann Leog nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Nangaulian gid pastor.
0: Nauliyan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag... Ah,
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa mga Digimax, kasudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang kagdugo.
1: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, kasudan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, kasudan, yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka...

0: Bibin man tisil yun sa purok mas malinsa ko sa Sardan. Yes. Na ako karon din sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gititas yun. Isa po niya sa taibigan din. At yung naging bulan manggod pag anin na mo din nagluyan siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man. Sa gibate.
0: Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Big Jimas o ganang aroma gita ko niya haplas. Ngayon talo sa Ginoo karon kay nang nilaag na po mo din sila kay birthday po niya nang kay sintaan niya sa kanaro kalo isa Ginoo maayon na gita yung panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya din sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: palihog.
1: Ikuan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot niya akong ipon, bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ay, is Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa Giga, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Iga na Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na yung mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: bakit kaayo akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max, yes, akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, sa inong ko ni Bibi itong Diding Mas, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloin sa Ginoo, karong buntag, ang tulang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloin sa Ginoo, naulian ng ang tao, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, dalhan tayo dito na ako. Tinawi ko na pag-ahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulitan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tapo kay daghan ang dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Sa inyong kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon ako.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Dua na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay, pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Igan-Indani.
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na pastor? Yung ba?
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos? Kapag di kayang rawas, pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok niya. Pag akuntag din siya nga lang, kung kayang paminaw, murang tawahay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tog ipangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Igan Diding Makaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Ulian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakayla sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Di makigod ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance siya kani adto? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio din, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na din, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya kang VG Max karon diha.
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Dideng.
1: Ay, mama ni Dideng, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kahit nagkalibang kong ganang dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inong ko ni Bibi itong dinting ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, pero buntag, ang tutang tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang daghan, dahil dito na ako. Mau tinggalin sa nakagahin sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaluin sa Kisaron, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang taso kay daghan na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaluin sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter, nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo. Duwa na gud ka battle ang akong
1: nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na. Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Yes.
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya nagkalibang kong ganhang dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, baya ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Ginoo, pero buntag, ang tunang tanong sa sitay.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, ganyan, alang naghahad ay dugo ba? Mo pinawi ko na pagdali sa kumpiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay. So, sa hospital na lang yung takso kay daghan ang dugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: At lang akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Kasi ka na akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo. Duha na gud ka battle ang akong
0: nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, nanay Lalay.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoong, ginagin ko na kanina ng Didi Maxpastor. Katulad yung sa tubig na mo, damay kanding na, daghan ka ayon niya kay Ginayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe yun akong handlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na yun to kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tagako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon niya. Yung siya nagtidam, kaya kayo na lang bigi mak diya atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o bigi mak daw gid ka buok. Timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor nga, di ka nalangan si Ginoo.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidogdogo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaga. Lakaw-lakaw na.

0: Cancel, kumusta man?
1: Na nabait, gusto mo magayon sa ako ang PM Doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun mo ang spring. Naglabang ni Doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, bili ko ma... Dali ang siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang Paris Doctor kay grabe na gid, lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gid, nga dapanuto na po. Bugno nga singot nga ikid masabot nga basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit, Pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa, Pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gig na kasakit, moto pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Monggan?
1: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle o Barangay.

0: I-cancel! Unsay kayuhan imong naangkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mong nga sakit? Unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyos ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag.
0: Uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes.

0: sa Lipaliog?
1: Turing Lingbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan, padayon.
1: Kita ko record, okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko, wala naman, nagawa akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na niya kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Kinsa ni Palayog?
2: Turin Mingbore.
1: Okay, taga asa ka, Igan?
2: Taga Bantuanon.
1: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
2: Mag, simon yung tako sa Digimax.
1: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan, nalaginam ko. Usalan, Diyo ka, Max. Natinala lang ko, kaya nawala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan, Diyo ka, bo, kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang Diyo sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, ang orang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan napalit karon kay wala na yun. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, antod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-lipsin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din kami igan sa pil. Nagpalit po gima rin kamo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, atong ipatumar ang isa, gilatang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Dumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahi nagto. O, dugang kong lima. Ang dumaragyod yung nakaya sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Sala, well, lima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Pastor
1: Dino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Vigimac. Darong makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa ito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay buros mo sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo, okay. Di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo, kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, pagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inong ko ni Bibi at kong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluri sa Gino, karo buntag, at ito ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluri sa Gino, naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama ni Diding, alam, naghan tayo dito ba? Mo tinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Magkaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. Hospital na lang yung tapo kayo dagahan na didugo gapon.
1: Gapon.
0: Ang lor ako palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon ako.
1: Okay.
0: Ito
1: oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dahil? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kang sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayang rawas. Pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha ka buok niya. Pag abuntag din siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Saan diding Bakaso?
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan sa isuroyan ni, ang bana ni igan na diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas mo yung sugar.
1: Oh. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Digimax yung gadang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oh. Daghang good. Ni Alibir, big pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta yung Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya liog niya karoon. Ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oh.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sakit patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na gid kumabawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gini sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.
2: Isa ni Panihoga.
3: Dito, si Maya.
2: Oy, Igan ni Sel. Kamusta man, Igan ni Sel?
3: Salamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimak.
2: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimak. Yes. Oo.
3: Pero wala ning Bijimak, Pastor. Nagpadayon patinali o dolo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
2: ang gudimang,
3: Pastor.
2: O sa ang antusin mo si Mong Totoy ang matuloy mo nagubag o gatulo, gano'n na?
3: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
2: Uy, dalaga ka pa ando?
3: Wala ka po akong anak. O, dalaga.
2: Dalaga ka hantod nga naminyo ka o nakaanak o tulo?
3: O, wala ka matutoy sa akong tulo kaanak, Pastor.
2: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o gano'n na? Baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
3: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, Sir.
2: Oo.
3: Tapos, ipatuloan na yun ako.
2: So, unsay na itabo?
3: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
2: Pilay mong edad ka ron ni Ganisel?
3: 40 na pa, Sir.
2: 40. So, 19, 40, tapos 40, 21 years ka nag-antos?
3: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Oh. At naapon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas.
2: Oo. Oh.
3: Pero wala ko mo kuan pastor kay
2: isod
3: kayo o wala tay ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa ginawa, pastor.
2: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabang.

0: ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, ug sa ato katapad nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province, sa atong mga suking tigpaminaw nga mikaylap sa tibuok Mindanao, tibuok Visayas ug tibuok Luzon, ug sa atong mga viewers, mga Kigan members nga mikaylap sa Northern Mindanao ug sa Southern Mindanao, maayong buntag sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tod kay sa gihapon nagpabilin ta nga live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Aligan, bakod sa wala para bakod ug atong pandaron unta sa tagsa nato ka mga radio set. Ug atong inayan sa tagsa-tagsa ka mga frequency kung asa nagtingog karon ang Pinagpalang Musika. Pizza 20 City na sa buwan sa Julio de Smell 26. O karong adlaw maoy State of the Nation sa atong presidente para atong masayran unsa nay kondisyon sa pungsod Pilipinas. By the way, happy birthday guys sa mga pipila na ito kung makikisunan yung karong adlaw mo celebrate sa mga birthday. Happy wedding anniversary po sa mga pipila na ito kung makikisunan yung karong adlaw o ilang pagsaulog sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary ninyo. By the way, again, adlaw Lunes. Di kayo ko sigurado o hook up ba takaroon sa itong mga partners ng mga radio station. Kaya nga itong landan pag Lunes kita yung lingkod. Pero salamat sa Diyos kung asa nagtigog ang mga pipila na ito ka mga partners ng radio station diya sa Iloilo City. Ah, province of Iloilo dahil diya sa Lambunaw ang 95.5 GTFM o ang tibuok probinsya sa Bohol tungod sa atong duha ka radio station nga nagatingog sa lungsod sa Talibon o Tubigon nga mulayat ngadto sa Southern Leyte, Camotes Island, Bantayan Island o Cebu nga nabanda sa Northern Cebu. Og sa southern part sa Cebu, makadungog po sila pinagi sa usa na to radio station niya nga partner sa Tubigon, Bohol. Madyong buntag na sa tayong mga sukitig paminaw niya o may buntag po sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental, Province of Zamboanga del Sur o Lanao del Norte tungod sa Iligan. Natayo sa ka-partner nga radio station niya. May buntag po sa Tagalanao del Sur kung asa nagtingog atong partner nga radio niya sa Wow. May buntag po sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental. Doon natay upat ka mga radio station nagtingog karon. Langindingan ang DXDD Radio Kaibigan, our sister station, kung diya subong kugon nga nagtingog po ang DXDD Radio Kaibigan nga mula at paingon nga ito sa tibuok probinsya sa Camiguin o muabot pa sa Hagna. Labi na yun ang power radio dia sa lungsod sa Villanueva o ang Real Radio Bed 104.9 diha sa Ingog City. O salamat po sa tibuok Agusan del Norte kung asa nagtingog ang Sunshine Radio Dias Butuan City o ubay-ubay po ng mga radio station nagtingog karon niya sa Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte o
og sa tibuok probinsya sa Davao de Oro. Tapos tila Bali. Og may buntag po sa tibuok Davao Oriental. Davao del Sur. Og partly sa mga pila ka lugar nga maabot sa Radyo Masa, Digo City, diya sa part sa Davao Occidental, diya sa Malita. O may buntag po sa tibuok North Cotabato kung asa nagtingog ang Radyo Bandira, Kinapawan o Power Radio diha sa makilala o Osaka Radio Station nga Kanhing Dix di Radyo Kaibigan diya sa Banasilan. Kamulayat mga ito sa Sultan Kudrat o tibuok Maguindanao. O may buntag po dahil sa tibuok Sultan Kudarat. O sa tibuok Sarangani Province na iduha ka radio station. Ang Diyar Santo City, Radyo Bandira o Radyo Masa Maasim. Tibuok Bukidnon. Kung asa nagtingo ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Big Light Radio dia sa Kibawi. O halos na mga lungsod ganun na yung mga radio station. Nagtingo karon ang pinagpalang musika. Mayroon ang pulong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di gud mabuhi pinagi sinapay lamang apan mabuhi pinagi sa mga pulong sa Diyos nga mugula sa kong baba. Bugmatod po sa Mateo 6:33, unahon yun nato pagpangitang yung harian sa Diyos o niya magpasakop ta siyang kabubuton aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa Diyos. By the way, good morning po sa tibuok South Cotabato nga maabtan ani atong frequency nga 104.9 mayat nga aga sa aton nga tanan. And of course, good morning sa atong mga viewers. Igan magampo na taamahan nga langit noon dalaygon nga Diyos. Salamat kay sa imong pag-uban ka na mo, tibuok adlaw Domingo. Salamat sa makaigsuonan nga nga nakasinati sa imong grasya pinagi sa public and corporate worship. Salamat sa fellowship. Salamat sa divine protection. Salamat sa ulan. Bisag kusog kayong baha sa ubang mga lugar, bisag gris sa amua. Pero salamat just this morning, imong gipaundang ro. Kung wala'y babag sa mabulaton nga ang pag-abuhaton gawas lamang kung dunay mga lugar nga naigugid sa mga baha. Lord, this morning, we hallowed your name. We exalt, we magnify. We praise you, we thank you, and we worship you because you are the King of Kings and the Lord of Lords. Sa matag-usa na mo kakinabuhi o karong buntag, amo yugkan pasidunggan o simbahon sa Espiritu o sa kamatulan. Busa, Lord, this morning, nag-ampo mi nga ikaw mag-uban ka na mo, ikaw mag-aliok sa among kinabuhi, ikaw mag-ahantag ka na mo, langiton niya kaalam. Ang pulong sa Diyos nga among pagtun-an karon makahagit masabtan aron mahimong mabinungahon ang matag-usan amo kakinabuhi. So Lord, this morning among giampo ang makigsunong nga dunay gibati nga balatian nga posible pagagamiton sa kaaway ngayang makawat ang every single word nga gikan diha kanimo. Busa among giampo gapusa ang gahom sa kaaway in the name of Jesus ug ayuha ang tanang balatian sa pangalan ni Jesus. Huwag akong gitugyan ang tanan nga nagabiyahe karon, ikaw magapanalipod kanila. O we are praying, Lord, nga ikaw, Diyos, magagamit sa imong alagan ng pulong na mugawa siyang baba sa akong baba is not my own, but it is the voice of God. Salamat, Lord. Panalangin ni kining programa sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.

0: sa kanila ang likas na masama.
1: By day, good morning sa mga pipila na itong magigsunan ko bang karoon si Ruth Estrella Baman. Katong una din ato nga bansa, Tutilawas, Ninidili Kaluigan Bahian. O salamat po kang Ruina Buton Rodrigo na taga Kasigkot nga nagrita itong may buntag. Kim Ramos, may buntag po ni mo kang angili sa Moreno Duping. Salamat kayo. Nancy Loainon Sansanan nga taga I think taga Talakay, no? Morning Pastor Buboy, beautiful morning sa Sanan, sa tanang kaibigan sa Kamantia, Talakag, Bukidnon. So may buntag nyo sa taga Kamantia, Talakag, Bukidnon. Actually akong anak, mga alas 3 siya ni abot sa balay, gikan sa nag-round trip sila, gikan sila kahapon murag alas 11 siguro adto og Libuna, Bukidnon, tungod kay induan do nay gikuha siyang tagaamo ra pud diri. Og ni awa sila gabi dito alas 8 sa gabi, niabot la karon alas 3 sa buntag. Salamat sa shifting at travel. Nelly Kagat, may buntag sa Malay Balay. Jusy Rin Alumbro Libuon, mayong aga. Dira sa Langgal. Beautiful morning, Igan Pastor Rua. Pastor, God is good all the time. From Nini Jili Kaluigan Bahian. Oh, good morning po kang Josephine Tenorio. May buntag, Pastor Boy. Janet Balera. Good morning, Pastor Boy. Og may buntag po kang Josephine Merida Diagbel. Mary Jean Mangga, taga-okasyon Sumilaw, salamat kaayo. Janita Kotsisa, may buntag po ni mo. Esther Bakulot Asilan dia sa Talakag, salamat kaayo. No, dia mo palit sa iyang produkto nga BG Max o Aroma. Hoping nga doon na po'y bayusa dia. Mayong aga kayo, Limundaris. Bawa aga pa nagmatanong. Gabi na nag-uli from here. Salamat kay Mr. Mo, Rosemary Miropor, may buntag, Gina Pirutso Coral. Hook up ng 97.9, Pastor Boy, Mary Jean Mangga. Thank God for another day. Good morning, Pastor Rick. Salamat kay Igan, Tina, Bautista Ayuban. Tito Risura, good morning. Og salamat po kang Adelino Maalam Quezon de Sican. Francisco Yanong, good morning, Pastor. Sakay naka-nay na akong nakita karon. Og salamat usab man nakamata pa kita. Dalaygon ang Diyos. Igan na, boy, di na natumbasa kay nawa. Marisa Centilia sa Torregusa, may buntag ni mo. Maimi Bayudub Dablo. So sorry kayo nga di nato mabasa, no? Pero paningkamutan nato nga mabasa ang pangalan. Nilet at Kagat, good morning po. Salamat kayo diya sa Malay Balay City. Jocelyn Capuyan Caracol Austero. Jerobs Anhao, good morning, Pastor Boy. God bless us all. Josephine Dilia, good morning, Pastor Boy, from Kapalong. Taga Kapalong, kamusta po niya? One ay one diya. Puso kayong ulan gahapon, baha sa luyo sa atong radio station, agyan ang tubig. Well, salamat kang Nicanor Sudaria, kauban na to karon. Great ko si ma'am P. Sudaria Gargar, ang pamili E. Prince Sudaria, ang pamili diya sa Dangkagan, Bukidnon. Antiro Sudaria, ang pamilya Mercy Sudaria Turis, ang pamilya Diaz Kibawi Bukidnon. Salamat, Pastor. So ikaw ra na diya karon sa San Francisco. Josephine Delia, salamat. Ninit Baalandasan, good morning, Pastor Boy. Salamat kay sa kabuntagon nga gihatag sa tuang Ginoo. Watching live from Maluku, Manolo, Portage, Bukidnon. Og salamat po kang Josephine Delia. Susan Itzahore, salamat

Good morning po kang Bibing Pigarua, Rosinda Pangilan, nga nag-chat na to. Beautiful morning, Pastor Richard. Dalaygon ang Diyos ni kamatahong nga kabuntagon kauban sa mga anak. Igsoon iyan, pagumangkon iyan, andam akong Bible aron mag-take note. Salamat sa basag. God bless sa ministry ug sa imong pamilya. Salamat iigan, Rosinda Pangilan. Salamat po kang Virginia Bersabal. Kusulason boy sir, no babus naman ti. Salamat kay dia sa Bubunawan Paradise, mga kabanglasan Bukidnon. Biti Portuna dia sa Miuhaw, Kidapawan. Salamat kayo, may buntag niyong tanandiha. Elenita Wanso, Edward Sibuli, Sunny Kalibayan, good morning. Og salamat po kang Virginia Barsabal, Jenny Ungkal.

Rosario Alcardi, Bliss Morning Pastor Boy. Hindi. Dario Sangan, Signa Nirol, salamat. Virginia Cabasag, Pastor Boy, good morning. Salamat sa inyo, Watching Live, DB Cabasag, Taribun Bol. 90.3, not connected pa sa pagkakaroon. Amping mahala mong Pastor Boy. Yan po na itong inigwali na ito na nakitingog na ha. Salamat kay Virginia Cabasag. Jima Andohon. Kagayan de Oro City, may buntag. Joy Antida Misula, salamat kayo. Nini Jelly Karigan Bahian, Igan Pastor, great ko. Sang happy birthday sa kay Romil Membrere. Ihado, happy, happy birthday sa imo. Salamat no, sa umagad ni Nini Jelly Karigan Bahian. Ihado ko. Jima Undoron, Barangay Lapok, Talakag, may buntang tanan di ha? Wala ba ang ulay? O sana? Lapok ay di akumulan? Annalyn Elia Reyna, good morning Pastor Boy, God bless po. O salamat po kang Celine Gandoyo. O salamat kang Edwina Duanan Carizosa, dahi may buntang di mo dahi. O kang Lucinda Pangilan, Elenita Wanso. Good morning, Pastor Boy. God bless us all. God is good all the time. Congratulations, boy, sir. Adlai Karaskal, Sir God and Sir, God bless us all. So, tagamandid po tas Karaskal. Murag na po sa kalungsod bago ang Karaskal, no? Mulabay ka pa sa kalungsod. Salamat kayo. Nakita na ako si Mapa. Apolonio Nobelias, may buntag, Hidilisa Dago. Salamat. Edna Ade Magduha, napakadya sa lantang Balinsa Bohol o na nakakaroon sa Ulayan, Kalilangan. Good morning, Pastor Buboy. Og sa Tanang Minos, pinagpalang musika, dalaygo na Ginoo sa tanang panahon. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo from Mary Clayton Cano ng Kibuntungan. Carmen, na Cotabato Province. Mary Jane Cabino Asinto, Barangay Kunungulo, Mans, good morning. Salamat po kang Rosemary Miro Apor, kauban na ito karon, matod pa niya. Good morning, Pastor Boy, og sa tanan. Salamat sa kais Gino, kay nakamata na po ni Kabuntagon. God bless you always, Pastor Boy, and your family. Salamat kayo. Kabakan, Lurigan ay, no? Itaw-taw kang Tito Riosora. Good morning, Pastor Boy. Og sa tanan nga igan, salamat sa Diyos iyang kaayos sa matag-usa ka na to. Amen, Pastor Boy.

Takpun nemo. Nasi kado ng bulak jel Santo City. Salamat, salamat kayo. Nuni pinardadap ng Malaybalay City. Good morning po nemo. Oy, taga Iligan City ha. At taga sa Ingong City. Igan Jaylord Hersalia Rosalinda. Good morning Pastor Boy. Watching from Ingong City. Kamusta? Sasayo kayo sa buntagon. Naminaw na nato karon. Wilma Sinya, Sintia Lenan, Sebelia. Ah, may buntag po. At hindi pasrano ng barangay kong gulo. Good morning, Pastor. Salamat din sa imong pag-ampo sa akong papa. Uy, napatay na si papa ko pare mo. Hindi pasrano kinalang alas 2 past 12. God's will na nga mag hulay na siya, Pastor. So, ang ginugin mag-comfort sa bugos nga pamilya. Thank you, Lord, for giving me another day together, my family and others, no? From Consolacion Boy, sir. So, lagi itang kabisita. Kung pare ko, hindi, basta na ba? Kaliwa na sa batin yung hinag-ampo ta sa iya. Pero ang kabuton yun sa Diyos, ang Diyos amo mag-prevel. Kung kita lang, kung kita lang gusto, gusto na ito nga, mabuhi pa. Pero kinsa man ta nga mubabag sa plano sa Dios kinabuhi sa tao, igor at tagahang yun. To my cousin, Engineer Kenneth Loud Insular,

Agasay mo kasabugos mong pamilya ang kas. Dira sa Binos, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Merlin Dumay Baklaw, salamat laing buntag no sab. Gihatag sa buhi natong Ginoo. Salamat igan Merlin. Good morning Pastor, dalay ko ng Ginoo kay iya kong gitagan o kusog kabaskog sa akong lawas o mga musta ko sa akong maanak katua sa Bukidnon. Napaday si Egan Edna, no? Magduwa lantang sa diya sa lantang ba rin sa Bohol, maadyong buntag daana. Jeanette Guanson Barintos, maing aga dira sa Purok Aranda, Barangay Libertad, Zurala, South Cotabato. O salamat po kay Jema Turihas diya sa Barangay San Isidro. Talibon Bohol, maadyong buntag daana. Felix Abilion, may buntag po. Nancy and Edmund Cloud, mayong aga. O salamat po kay Joy Antidemisola, nag-greet sa tuwang. Nag-greet sa tuwang o sa Tanang Minaw sa atong pinagpalang musika program sa ilang mga cellphone, sa live streaming. Mr. Lita Agawin, mayong buntag, Pastor. Alma Gino, happy morning, Pastor Boy. Kompleto na po na akong adlaw. Kay makapaminaw na po sa pulong sa Diyos matagbuntag. Watching her in Tagum. Uy, maing aga kay nanay. Perlisti Runay, maing aga nai. Kamusta ka na sa Don Carlos? Good morning, Pastor Richard. Salamat sa mga Gino. Ikaw naman magdalas ang mga mensahe karon nga magadasig sa katauhan. Pastor, God bless you all. Your family, salamat. Nanay Perle Estorel, kamusta? ingat-ingat lang kit Perminay. Salamat kay ginasugat kay gini Pastor Dan sa salakyan na from Don Carlos going to Malinche City kay ginhatod ka pa gyud. Salamat kit. Tatapi puntihon, maing buntag Pastor Boyd, dalaygon ang Diyos, salamat sa kamaayo, watching from Tawas. Maayong buntag Pastor Boyd, lain na usap nga kabuntagon sa among, nga among nadawat sa Ginoo from Jima Turias ng Talibon Bohol. Salamat sa taga district ka, Mariog District, Davao City, kang Nelson Silao Kalimpas, maing buntag ni mo. Big noise sinamba ng Palkan. Kamusta da? Wala ba ha? Dira? From Mount Matutong. Felix Abilion, Hingaog City, Barangay Lawit, maing buntag ni mo diha. Lilian Montiliano, live Quantum Residence, Pasay City, maing buntag Pastor Boy. Oy, Quantum Resident Pasay City. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Salamat kang Joy Antidamisola. Nicanor Sodaria, mayad na aga Pastor Boy. Di mayad man nga aga sa imo dyan. San Francisco, sa imong mga bugto, mga utod, igsoon diya sa Dangkagan o Kibawa, Kibawi. Salamat! Kagsalamat gid nakasimba kami sa Batangan bisan kusog ulan ginhulaw ni Lord paglakat namon. Thank you Lord, glory to God from Nanay Perle Estorel. Amigo ko to si Pastor Bong Libon. Rosa Albansis Panuga, maing buntag nimo. Good morning Pastor Boy, have a blessed beautiful morning from Consolacion Boy Sir. Rosalina Mariano Panti ng Mailag, may buntag po nimo o salamat po kang Nenel Katiagat diya sa Malaybalay City, Barangay Noybe. Leticia Ducala Pimentel Carnacion ng Trento, good morning. Birthday Katinan, may aga sa imo na. Good morning Pastor Boy, greet ko sang bilitin. Happy birthday si Pastor June Boy Kabaya. Madamugid nga salamat sa pagbasa. God bless. Pastor Boy Kabaya, belated happy birthday from your church member, Virgie Katinan. To my beautiful, beloved mother, Remedios Palmis, Kagremio Palmis, may aga sa inyunay. Ednalin Mangunot Espanyo. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa inyo sa another day ngayang gihatag karon. Kanamo, watching from Kilagding Lock,
Davao de Oro. Pastor Boy, good morning. Salamat sa inyo kay lain na pong adlaw ang gihatag ka ng tutanan. Amen. Debi Kabasag, Tribune, Bohol. Wow, not connected pa. Sige lang, pasag dila na, Igan Berge. Tutan na naman kay Pisbano, cellphone. Pero mas nindot yung matingog unta para na kang maminaw katong wala yung mga Android cellphone makapaminaw. Basta na yung radio. Graciano Torita Carmelo, Kagmarilo Carmelo, mayang aga sa inyo. Ricardo Martizano, may buntag. Noni Pinard Dadap, good morning. O, may buntag po kang Gunela, Talaman Tamunan, Mary Barzana, San Miguel Makassar, Tibanasilan, good morning. Marilyn Del Socorro, Sumpong, Malaybalay City. Taga Sumpong, Malaybalay City, may buntag yan ninyo, ha? Salamat kay Dia Sumpong. Pag-greet ako sa akong pastor boy, sa asawa, sa akong magulang. Happy birthday, Honila Panuga Pamunag. So, may buntag, ha, sa asawa, sa iyong magulang. Happy birthday karon. Well, atong oras, alas 4:30 na. Hoy, good morning kay Sinit Ong Galigo. Good morning, Pastor. Listening with Auntie Arnie Bao. Net, ang ginugin mag-comfort sa imo. Kag mag-abulig sa imo, ha? Kabataan kag sa imo. Sense nga, itong sabado ginubong husband mo nga na-disgrasya. So, sorry kay, why go kanto da kay amo pag-atake sang ulcer. Salamat, Ned. Tigay ko kay papa mo, kay mama mo. No? Batuno na ito ng mga panghita babot sa itong kinabuhi kay ginatugot lamang si Ginuna. Ang importante nga aras sa Diyos. Salamat. Kay auntie mo, Inday Larni, may agad sa inyo. Kay papa mo, regards ko kay papa mo, Ranil, no? Igan panahon na nga kuha na ito itong Biblia, bulpin o notebook kay tiwaso na ito pagtuon katong mga bilihon, mga butang atong gitunan kay wala na ito matiwas pero ato lang i-recap. Well, atong ablihan na itong Biblia sa libro sa 2 Peter chapter 1 versikulo 1 ngadto sa 4.

Ako ning basahon sa sinibano nga pinlungan. Actually, akong Biblia o Biblia ni Pastor Dan Pares o translation. So, atong basahon ang pulong sa Dios. Nasayad ko nga andam na yun ang uban. Ilang notebook, nagkaplastar na. O Bible o bullpen. May pinaka-importante sa tanan. Balagwa kay notebook na lay Biblia o bullpen. Pwede na po nimo ilista sa daplin sa imong Biblia na yung mga space diya nga way mga sulat. Pwede nimo ibutang diya para nga panahon nga mo tuon ka, makita nimo, ma-review nimo, o sa panahon nga dunay oportunidad nga makawali ka, doon na kay gamiton mga igsoon. So ang pulong sa Dios nga atong pagabasaon sa ikaduhang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 4. Ako Simon Pedro nga alagad og apostol ni Hesukristo, nangamusta ako kaninyo nga nagatuo kang Hesukristo nga atong Dios og manluluwas, og tungod kay siya matarong ang iyang gihatag kaninyo nga pagtuo sama usab kabililhon sa iyang gihatag kanamo nga pagtuo. Hinaot nga madawat ninyo ang dugang pagayod nga grasya o kalinaw sa inyong padayon nga pag-ila sa Dios nga mao si Jesus nga atong Ginoo. Ang gahom sa Dios naghatag kanato sa tanan natong kinanglanon sa pagkinabuhi nga Dios nun, pinagi sa atong pag-ila kaniya nga nagtawag kanato. Gitawag niya kita, pinagi sa iyang kahibulungan nga gahom. Og pinaagin usab ni ini gihatagan niya kita og bililhon gayud nga mga saad aron pinaagi ni ini nga mga saad malikayan nato ang makailigbon dinis kalibutan nga makadaot kanato og makaambit kita sa Dios non nga kinaiya. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong atong gibasa. Mga kaibigan, wa tay lang buhaton karon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga ato gayong saligan ang Espiritu sa Dios nga niya sa atong kasing-kasing nga nagpuyo sa panahon nga naghinulsulta og ato sang gidawat nga atong Ginoong maluluwas. Pinagi sa atong pagtuo nahimo ng residente residensya sa Holy Spirit atong kasing-kasing muna na ingon sa nga we are the temple of God nga mao'y teacher na to karon. Well, nagisguta sa mga bilihong mga butang ug matud pa na ako as a part of our record atong i-recap as introduction. Ang ikaduhang Pedro is a book of wonders, wisdom, and warnings. Libro sa makatingalahang mga butang, puno sa kaalam, o mga paandam. However, the second Peter is a book of promises, precaution, and prophecy. Mga kaibigan, so sa atong pagpadayon sa pagtuon doon ay tulo ka mga precious position today. Pag mayisiyot nga nita bililhon nga naangko na to gikan sa Dios. Una-una ang pagtuo bililhon. Ikaduha, ang kalinaw bililhon gihapon. O nahuman nato na paghisgot. O ang ikatulo, muna atong pagatunan karon. Makaingat. Well, nangutana ta nga naman ang pagtuo bililhon.
Kani recap lang niya alang sa tanan para makasumpay mo karo. Makita nato na sa bersikulo 1. Nga ang pagtuo bililhon ni nga nadawat sa mga apostolis ug sa tagsa-tagsa ang mga Kristohano nga nagtuo kang Hesukristo. Ug nagkinabuhi nga matarong gitagaan ta og bililhon nga pagtuo sama sa pagtuo ni Pedro. Sa punta na, why is faith precious? Ang nag-take note, makatubag. The first reason is that because Christian life begins with faith. Acts chapter 16 verse 31. Ikaduha, because faith in Christ bring justification to sinners. Og ang ikatulo, because faith brings forgiveness and eternal life. Romans chapter 10 verse 9 up to 13. Katong gisgutan ako nga pagtuo mudala og pagkamatarong. Roma 5:1-10. Ang ikaduha nga butang nga ato nang gisgutan sa miaging mga adlaw mo ang kalinaw. Peace is precious. Why? Dana to na makita sa Berskordus og Tresh. Anuman nga bililhon gyud ang kalinaw. Number one, because loose people are on constant gaze for peace. Kita daw nga mga tao nga wapay Ginoo sa atong kinabuhi. Ang kalinaw padayon nga ginatanyag sa Ginoo. Ikaduha, because makablaga nato ang kalinaw, pinaagi lamang sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus. O ang ikatulo, tuod na sabta nato, kung atong isurrender yun tibok na itong kinabuhi kang Kristo, mudala ni og kalinaw beyond all understanding. So mauna nga, this three reason nagisgot yun nga no ang kalinaw bilidhon. So hoping and praying inyong nakuha aron makakonekta sa ikatulo. Kaya hindi na ito ka, posibleng doon ay mga pipila na ito kamakaigsunan nga wala nakapaminaw sa unang buntag, ikaduhang buntag, maglisod siya konek sa ikatulo. Muna nga atong girecap ikalaigsun, kaya wala tayo laing tumong sa atong pagtuon nga masabtang yun nato ang pulong sa Diyos aron doon na tayo kaisog sa pagpagamit sa Ginoo. Muna ay pinaka-importante. One of the reason why God can use as dili siya kagamit, dili niya ta magamit, because wala nato masabtang ang pulong sa Diyos. Now, let us go to ikatulo. Mao ang promises of God is precious. Panguta na, why? Why are the promises of God is precious? Now look at verse 4. Sumala sa 4, og pinaagi usab niini
gihatarga niya kita og bililhon gayud nga mga saan. Now, unsay purpose kaning gihatag ni Lord ng mga saan niya isip bililhon. Bililhon ang isulti diri. Aron pinaagi ni ini ng mga saan malikayan nato ang mga kailigbong dinhi sa kalibutan nga makadaot ka nato. You know, brothers and sister in the Lord, kaning kalibutan niya tugipuyan puno ni sa kailigbong. Kailigbong. So that is the purpose ganong gitagaanta niya o bilidhon mga saan. Aron malikayan nato ang tanan nga kalibun ining kalibutan na o makaambi kita sa Diyos nun nga kinaiya. Pag mag-isod nga ni Tark, makaambi ta sa Diyos nun nga kinaiya. We are partakers of God's attributes. Kung unsa ang kinaiya sa Diyos, mausab ang ato niya kinaiya. So muna nga ang kalinaw niya gihatag sa Diyos kanato is bilidhon, mga kaigan. So atong tubagon, why are the promises of God is precious?

kaibigan. Sa kwatro, ang tanan nga makatauhan sa Dios was given by God sa mga saad niya bililhon gayod. Yatagan niya kita og bililhon gayod niya mga saad. Why? Una-unang rason, mga kaigan, because the promise of God are precious. Because of the giver. The promises of God are precious because of the giver. Kinsay naghatag o bililhon nga saad? Kaning pulong yatagan niya. Kaning pulong niya. Yatagan niya kita. Kita ang yatagan. So ang naghatag ani, walay lain kung dili ang atong Ginoong Hesukristo. So ang naghatag mo'y tag-iya sa kalibutan, mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Omniscient God, omnipotent God, God of everywhere, the Creator. Manluluwas, sanctifier, healer, coming king. Muna nga, ang saad sa Diyos is bililhon because of the giver. So dili ordinaryo nga tao. He is God man. Both God and man, nakaangkon og dual nature. Diyos siya og tao because of his mother nga mao si Mary higala igsoon. So the promises of God are precious because of the giver. Usa man lagi buhat sa atong sa naghatag og saad kanato. Uni, nagluwas ni Momoy, nagluwas na ako. Kung matod pa sa Acts chapter 4 verse 3, wala na'y lain makaluwas sa tao kung dili lamang si Jesucristo. Nga nung siya raman? Because he's the only one died on the cross. Muna nga ang Ebanghelyo mo, ganyan ang kamatayan o pagkabanaw ni Kristo Jesus. Muna ako nagsubo karong panahuna. Nga doon ay mga preacher karong. Nga mawala na ang kamatayan o pagkabanaw ni Kristo sa ilang wali. Nga naman, lahi ng ilang giwali. Kay di ka kuno makaangkon sa kapasaluan sa imong mga sala. O dili niyo madawat ang gahong sa Holy Spirit kung dili ka musabitan ining mabutanga. Wala na maimpasize kaayo ang kamatayan o pagkabanaw ni Kristo Jesus. Nga mawala ang Ebanghelyo. Muna ka kinangan mo mag-careful ta sa atong pagpaminaw. Labi na yun sa atong mga preaching. Malipay ang Diyos na matagwali na ito. Masintrog yun sa cross ni Jesucristo. Masintrog yun sa kamatayan ng pagkabanaw ni Kristo Jesus. Mga kaibigan, kay mauna ang makapausab sa atong kinabuhi. Mauna ay makapabago sa atong kinabuhi. Pero kanang mga rituals nga ginabuhat nato, dili na makausab ka nato. Kung dili ka na ang mabulhaton, ginahimo lamang sa mga tao nga giluwas sa Diyos, pinayos lang pagtuo sa kamatayan o pagkamanaw ni Kristo Jesus. As a proof that they are willing to follow Christ. Mga kaibigan, so muna nga itawag di rin nga gihatagan kita o bilihon gayod nga mga saan. Because of the giver. Because of the giver.
Second reason, the promises of God are precious because they are true. Tinuod, kung magsaad siya, tumanong yun niya. Ang tao mo saad, di yun matuman. Bisag alagad ka sa Diyos. Doon ay panawag niyo mo saad ta. Pero dili na ito matuman. Usahay mo mausap. Butsat na lang ta, sorry, kaya hindi ko kadayon. Kaya nag-ship ko for another ministry. Nga importante ba gayon? Pero ang Diyos nga naghatag ka na ito og saan, kung unsa iyang gisaad ka ni mo, maugid na iyang pagabuhato. Muna nga itong Domingo nagwali ko. Iwali na ako because my commitment once a year, wali yung kong Malakay. Chapter 3. And you know what is the title? Ako na po na iwali po hon. Usaw na ito pag-establish. How can we establish the existence of God sa itong kinami? Paano na ito i-probe? Paano na ito i-probe ang Diyos nga faithful ka sa ito? And you know, brothers and sisters in the Lord, God began His teaching sa mga tao kaniadto sa Israel. Sa usa ka pangutana o pagtubag, siya rin ang utana, siya po nagtubag. Pero iyang pangutana, iyang pagtubag, iyang gipadayag ang sala sa tao. Sala sa tao. Pagkahuman, iyang gihagit ang tao. Gihagit niya. Inubanan sa mga saad. Challenges and promises. Diba nagsaad siya? Buhatan ninyo ni, testingi ko ninyo. Kaya kung buhato ninyo ni, I will open the windows of heaven o ibubo na kong dagang panalangin that you never could imagine. Pagkauman, nagsulti po siya, iyang ikumpot. Huwag iyang iproteksyonan. Dili na ko tugutan ang mga piste nga kaulon yung matanong kung dili pabungahon na kong daghan nga wa mo'y kabutangan sa mga panalangin. Kana tinuod niya itabo sa batag-usa nga ilag yung gituman ang pulong sa Diyos labi na yung hagit sa mga panalangin. Mga kaibigan, kung unsa ang gisaad sa Diyos, tumanon niya. Muna nga, ang saad sa Ginoo, bilidhon yun. Not because of the giver, but because the artro. Tinood yun. Mga kaibigan, I don't know you have something experience nga kung unsa ang isulti sa Ginoo, tinood yun. Mga kaibigan, muna rason nga kita manak sa Diyos, recipienta sa tega mga saad sa Ginoo, pililod nga saad because of the giver, God Himself, because they are true. Nganong plural man? Because we believe that there are three distinct personality in triune God. Muna'y atong pagtuo. God the Holy Spirit, God the Son, God the Father. And these three are one. Itawag at triune God. Mga kaibigan. Another reason, mga kaibigan, why are the promises of God is precious? The promises of God are precious because
He gave daily victory over sin. Unay pinakalindot. Tungod. Naghatag ang Diyos kanato adlaw-adlaw sa kadaugan over sa sala. Muna ka malipay tahinga lesson. Kung imo mang na-overcome ang sala, ang tanama temptation, because that is the promise of God sa imuha. Kanang pagkinabuhi na ito ka victorious, saan na sa Diyos? Saan na sa Diyos? So kung ato tanaw ni Galeg Soon, nga ang Diyos nagsaad ka na ito o kanibilinon siya kaya nga naman kining saada. Kung atong tanawon diri mahigala igsoon, nagsulti diri, oh. Aron pinagi ni ini nga mga saan. Pinagi ni mga saan, nagihatay niya ka na ito, nga bilihon. Malikayan na ito ang kalibgon, dinis kalibutan, nga makadaot ka na ito. Oo, makaambit kita sa Diyos nun niya kinaya, di ba victory na? Di ba victory na? Na subuti pa sabuti gala kung wala ang Diyos nagsaad ka na to nga tabangan taniya sa tanang panahon sa pag-atubang sa dagang matintasyon, di yun na to masinati ang victory in life over sin. And you know, brothers and sisters in the Lord, ang kaway na to sama na sa layon liyon nga nagalagala siya. Iyang ipangita ang tanang maanak sa Diyos kay iyang pagatukmon. Di ni napaitaon ka ng mga tao nga nanas kangit-ngit. Kaya iyan naman ang mga tao. Muna'y ganito niya arong pagtintal ni mo. Pero hinong dumi. Di ba nagsulting ino, we can do all things. That is the promise of God. Through Christ in strengthening us. Di ba nagsulti siya nga wa sa naghatag ka na ito pasulay nga di na ito makaya? Saan kaya po na ni Lord? So igala di na ito pagkalintahan, isip anak sa Diyos, di tamalimot, bisag asa tamuan ito, dala-dala na ito ang saad sa Diyos, kaya di tayo pasagdan. Kini nga saad, nagpahimango na ito, nga di tayo pasagdan. Sa panahon nga mautubang sa dagang matintasyon sa kinabuhi, and these promises kadaugan batok sa sala, mga kaibigan. So kung ato tanawang kinibililhon una-una, yatagan niya kita kasi nahatag Ginoo. O sa ihatag mga saan. Kung Ginoo man naghatag saan, ang Ginoo are true. And you know the purpose is victory. Victory. Muna may kung dili ang ayan nga kitang maanak sa Diyos. Kanunay defeated. Kanunay defeat, pindita. Mandadaog ta. Because God promised us. So we need to cooperate to the Holy Spirit. We need to commune to God, mga kaibigan. Aron sa pagtanaw sa dagang mga tao sa atong kinabuhi, makaingon sa kini mo ng kinabuhi. Sa tinuod nga anak sa Diyos. And you know, brothers and sisters in the Lord, paminaw, these precious promises niya gihatag ni Lord na to,
expose the corruption of the world. Ang butag, subaybay ba mo sa mga senador na to? Kinumdum ba mo? Nganong siyang raman ka adlaw ang pag-senate president sa usa ka anak sa Diyos nga sa Alan Cayetano? O kining akong amigo nga si Marcolita nga sa panahon sa iyang kampanya, usa ko nga nagunit siyang kamot ug akong gipatas iyang kamot. Napamangani ko yung tarpulin diri. Akong gibutang sa akong kudal at bangsa registration 5 kabuok. Pero isip alagad sa Diyos, doon na tayo labaw, doon na yung memorandum nga dili ta ka-under, dili ta ka-endorso sa ini politician. Ako rin pong gihipos o akong gitaguan kay mo, submit man ta sa itong mga leader. Sir, muta na kang anong 9 years raman, 9 days raman iyang pagka-presidente. Nga nung sa ilang pag-session, nga nung nag-walk out man ang 9 ka Senate President nga kuana karon, kanang majority na karon. Og nga nung gibutang man sa presyuan si Marcolita, og nga nung gitanggal man sa Senate President, tuod kay ilang gi-expose ang korupsyon sa Pilipinas. Diba, maumana ang tinuod? Una hinunggan. Ngayon man, because they are children of God, nakadawat sila precious nga promises nga dapat na-expose ang corruption sa kalibutan. Kaya sila man nakagunog sa victory over sin. And you know, brothers and sisters in the Lord, ang pinakanindot kong atong basahon ang 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Atong tanaw ni kung unsa ni ang saad sa Diyos. Ikaduhang Korinto kapitulo 1 versikulo 20 atong basahon ni. Para atong masabtan, mga kaibigan. Verse 20, ani ana? Unsa naman unya ang kapuslanan sa mga maalamon, sa mga magtutudlo? Oy, unang sulat man ni Pablo, kung murag di man ni mo akong gibasa, niara.

inyo na ilista igan. Niya, pinaagi kaniya it refers to Jesus, pinaagi kang Jesus kaniya, actually diri kaniya ni, pinaagi kaniya ang tanang gisaad sa Diyos natuman. Busa makingon kamo nga kasaligan gayud ang Diyos og pinaagi niini madayig siya. What does it mean? These precious promises are eternal. Why katapusan nga saad sa Diyos? Mga kaibigan, nagpasabot sa dihang giluwas ka sa Diyos, itagagag saan o sa imong journey to eternity, kining saad sa Diyos nga victory over sin is eternal. Muna may yung kurumbunta, giligid ang ngayon sa mga anak sa Diyos nga mubalik ta sa daan na itong kinaiya because of these precious promises of God. Niyang gihatag ka na ito to experience victory over sin. From time nga kita giluwas sa Diyos to eternity, hinautunta nga nasabta na ito ang mensahe sa Ginoo. Balikon ako. Why are the promises of God is precious according to verse 4 sa 2 Peter chapter 1 verse 4? Because of the giver. Because they are true. Because they give daily victory over sin. Ang akong pagampo pagsalig sa Ginoo. Ang matag-usa ka na to. Atog yung i-claim ang precious promises of salvation pinagi sa itong pagtuo. Huwag atong saligan ang Diyos nga naghatag ka na ito sa bililhon nga saan karong adlawa. Undangon na nato ang tanang mga worry ug magsugod ta. Mudango sa daghang mga saad sa Diyos matag usa ka nato. Ang akong pag-ampo. May natunta sa matag oras, minuto, oras, adlaw, simana, bulan, tinuoy. We experience victory over sin because we are serving a holy God. And no one can see a holy God unless we must be holy. Dalay ko ng ginokrong buntag, mag-ampo ta. Amahan nga langit noon, may hugmaon na mo nga Diyos. Salamat kayo sa mong pulong nga nagpasabot ka na mo. Isip mga katawhan sa Diyos. Imumigitagaan o bilihong mga butang. Salamat nga nakadungog mi sa mensahe tungod kay dunay mga tawo nga nagsangyaw. Ug sa panahon nga nadunggan na mo ebanghelyo ang kamatayon ug pagkabanaw ni Kristo Jesus, gitagaan mi nimo bililhon nga pagtuo. Ug kining bililhon nga pagtuo among naangkon maoy sinugdanan sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Tungod kay kining bililhon nga pagtuo
maoy nagpakamatarong ka na mo. O naan ko na mo ang kapasayloan o kinabuhing dayon. O gawas ni Ana, itagaan mi nimo o bililhon nga kalinaw. Tungod kay ang makasasala, maoy recipient ni ini kanunay. Tungod kay nagpuyo mi ni kalibutana sa puno sa kasamo. Tungod sa pinadayunong nga pagbuhat sa sala sa tao, mo'y makapirbintar nga dili mangkon ang kalino nga gihatag sa Dios. Ug salamat nga nasabta na mo nga kining bililhon lamang nga kalinaw amo lamang makaplagan pinagi sa pagtudya kang Kristo Jesus. O kinanglan niya mong ipukos among kugalingon hunahuna kasing-kasing kang Kristo. Kay mao kining nagadala sa perpekto nga kalinaw. Beyond all understanding. Og salamat usab nga gitagaan pod nimo mi og bililhon nga mga saad. Bililhon in the sense God is the giver. God is strong. Og kini mga saad, makatabang ka na mo. Nga malikayan na mo ang tanang makilibgo ni kalibutana. O makaambit ni sa kinaiya sa Diyos, and that is victory over sin. Busa Lord ang among pag-ampo this morning. Ang matag-usa, amo gayong ang kunon kining precious nga promises of salvation. Nga anda ni magpabusa among kagalingon. Tuuhan ka namo nga among ginuman luwas. Mga imig ka pasailuan sa among masala o dawatong gag ka namo nga among ginuman luwas. O saligan yun namo ang mga precious nga mga saad sa Diyos kanamo karong buntag to eternity aron among maundangan ang tanang mga worries o magasugod mi sa pagdango pagkinabuhi sa mga saad sa Diyos sa matag-usa kanamo. Lord, we thank you so much for your word. Morning among pag-ampo. Alagaran, simbahon, ug andami mapagamit for God's glory. Salamat Lord sa mensahe nga imong gipabot sa matag usa kanamo. Tabangin ni Lord nga mahimong mapuslanon ang among kinabuhi. Tabangin ni Lord nga magkinabuhi mi sumala sa standard sa Ginoo. Tuod kay nasayod mi nga duol ka na mo balik. Di mi gusto nga masayang ang among sakripisyo. Our prayer because of this promises magkinabuhi yun mi nga victorious over sin. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nasabtan imong gipabot sa matag usa kanamo karong buntag ni gampo mi. Adlong lunes ron. What mi sayod? What mi masayod what will happen today? Tungod kay state the nation sa among presidente. Doon ay mga tao na gusto sila ma-expressar ang ilang freedom o expression. Amo lamang ka nagitugyan. Kay basig mo dala o kagubot sa pungsod Pilipinas. Pero isip mga anak sa Diyos, we need to kneel down and pray, asking the Lord to reveal His plan and purpose sa among pinanggang Pilipinas. Ang among pag-ampoy na otunta, ang tanang mga butbuton ng mga leader, baguha ilang kasing-kasing.
nga dunay mga admission nga mahitabo. Ug dili nila i-deny ang mabutang ilang gibuhat. Because obvious imong mata, obvious sa mata sa mga tao. We want peace in this world, but only Jesus can give. Not any politician. Where in fact, some of the politician give trouble to everyone. Lord, this morning I pray for our children. Nga mabalik sa ilang pag-iswida karong adlaw. Nasayod me wherever they go now. Ang presensya sa laan na agyon. Pero ang pag-ampo, preserve the Christian life. I-preserve ni mo, Lord, ang kinabuhi sa mga anak sa Dios. Dili lang sa among mga anak, kundi di sa tanang makatauhan sa Ginoo. Nga dili na mo i-compromise ang among kinabuhi aron makit-an si Kristo. Sa matag usa na mo ka kinabuhi, we are the light and the salt of the earth. We need to expose it. Salamat, Ginoo. O karambuntag, ikaw mag-uban sa among mga lakaw. Huwag akong gitugyan kanimo mga kaigsuunan niya dunay mga balatian nga nag-antos sa tumang kasakit. In the name of Jesus of Nazareth, Lord, tuguti sila nga makangkon na kong milagro. Huwag ikaw, Ginoo, mag-ayo kanila sa ngalan ni Jesus. Huwag ihatag ang piskay nga lawas sa mga senior citizen aron makabawi pa sila sa ilang pagpangalagad sa pag-ekspresar sa among gugma diya kanimo. Ug among giampo, Lord, panalangini ang tanan aron makatabang sila nining programang pinagpalang musika, because we know, we believe through this program daghang mga Kristiyano nga magligon, daghang mga Kristiyano nga mahagit, nga mamuhat sa balaton sa Dios, ug daghang mga tao nga muduol, mudangop kang Kristo Jesus nga ilang ginugman luluwas. Kambyuha among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Please open the windows of heaven o ibuod ang panalangin sa mga farmers, sa mga laborers, sa mga OFW, sa mga negosyante. O sa panahon niya imong bigi panalanginan, among dawato ng imong hagit sa pamanalangin, mao ang paghatag sa ikanapulo sa mga opiring alang sa bulaton sa Dios. Salamat, Lord. Dalagon ka sa ikatapusan. Akong gitugyan ang tanan sa mga kamot, ihatag ang pabor kanunay kanamo. Pabor sa nindot niya panahon, ilikaw mi sa mga kalamidad. Kung doon na may mga kalamidad, mabot kanamo. Kay karong panahon na og buulan, kaniadto ang ulan, dito lang mo adto sa sapa. Dito mo agi pero karon, naana sa mga dalan. Ang mga dalan karon nahimo ng sapa, nahimo ng river, bisa na pa sa syudad, na sa mga lungsod, and it will destroy property. Kani pahimang no sa Dios nga kinahanglan pasidunggan pasalamatan simbahon ka namo ug undangan na namo ang pagbuhat sa sala. Lord, salamat sa mensahe, salamat sa kinabuhi sa naminaw karon. Ikaw mag-preserve sa among kinabuhi, ikaw mag-gamit ka na mo for God's glory. Dalaygon ka sa way katapusan. Hinintana mo giampo, gisalig, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo maluluwas. Amen og amen. Dalaygon ang Ginoo karong buntag.

pigan-pigan ang tanan na panalain ang karumbuntag. Ang atong oras, 17 minuto sa milabay sa alas 5 sa buntag. Atong ipasalamatan ang Ginoo paggamit sa atong produkto nga BG Mars Plus, pinagpalang kapsula, o sa mga pipila ka mga anak sa Diyos. Gagi panalanginan si Ginoo niya na tabang nining program ang pinagpalang musika. This program is not mine. This program owned by God. Gigamit lamang ta. Gigamit ta si Ginoo. Bibi Palranke, may buntag, Pastor Boy. Sorry kayo nga din ako mabasa itong una panini nga mabinsay. Bill Maestro Ninos, may aga sa imo. And of course, sa kay Pastor Prime Adelantar Aurelia. Pastor, salamat kid sa imo mga prayer. Good morning, Pastor Bubo. Yes, ang pagtuo kalinong kag promisa sa Diyos. Amo ang bililhon nga butang dapat maangkon sa tanan nga mga Kristohano. Salamat sa minsay sa pulong sa Diyos. God bless, Pastor. Buboy sa ministry. Sinya del Castillo de Malugdo, good morning. Rosila Ayog Laureno. Marina sa Arigumba Gabi. Merle Lunda Reyes, amen, amen. Consolacion Boyser, Boyser, amen, Lord. Consolacion Boyser, thank you, Lord. Maris Payagan is watching. TCPD is watching. Willie Rose Tobia, good morning, Pastor, listening from Plaridel, Misamis Occidental. Salamat sa mga kaigsunan nato diha.

Good morning, Pastor Boy Watsing, Pamingoog City. Amen. Angelita Riponte. Good morning, Pastor Boy. Naulay ko unsay text imong gibasa. Nindot ang mensahe nga imong giwali. Bililong yun ang mga saad sa Diyos. Amen. Glory to God. Sumpay lang atong verse 4 ta. Isa lang ka verse ko atong ito na. Sa 2 Peter chapter 1, versikulo 1 nga 2-4. Angeles Moreno Ibanez Navarra ng Buena Flores sa Senator Nino Aquino, Sultan Kudrat, may aga sa imo da. Amen. Thank you for the wonderful messages of God. Thank you that you shared with us all. Thank you, Pastor Boy Amping Kanunay. We love you all, pastors. From Consolacion Boy, sir. Wilma Ronquillo, good morning, Pastor Boy. Salamat sa pulong sino Amping mahala mo kanimo from Anibungan, Lianga, Surigao del Sur. Salamat igan, Wilma Ronquillo. Salamat po kang Joy Antin Hamisola. Amen og amen. Glory to God from Consolacion Boy, sir. Jane Lorania, salamat. Elisa Gutang, salamat. Jocelyn Barbon, salamat, Pastor Boy, sa balang pulong sa Diyos ngay mong giwali. Makahatag kinig dakong kaluwasan sa among kinabuhi. Dalaygon ang Diyos. God bless, Pastor, og sa tanan na minaw from Hingoog. Maribel Dawugan, amen, amen. Consolacion Boy, sir, lima ka, amen. Nicanor Sodaria, mayad nga aga sa imuda, amen. San Francisco, Agusan del Sur, mayad nga aga sa inyong atananda. Elimari Talisa Aeroplo, nandiyan Santo City, amen, amen, amen. Mercy Tagnuay, amen, sa pulong sa Diyos, kaya di Oro City or Talakag. Glimensya Binayaw Duna, amen, amen, amen. Felix Abilion, good morning, Pastor Boy. Salamat sa pulong sa Diyos o saksi. Saksis ng operation. Oh, salamat. Carlos Abilamor, gantuan ko ng talisay ni talisayan. No? Dalay ko ng balang pulong sa Diyos karon nga buntag. Amen o amen, Lord Jesus. Salamat, Pastor Boy. God bless o sa imong pamilya. Amping kanunay. Amen from Joy Ante Damisola. Salamat po kay Andelino Maalam Quezon the Second. Salamat sa pulong sa Diyos. God bless us all, Pastor Boy. Gayan de Oro City or Talakag. Oh, salamat. Elisa Gutang, salamat. GPA Hamisola, amen. Angeles Moreno Ibanez Navarra, Pastor Boy, good morning. Thanks sa mga pulong sa Diyos sa iyang mga saad. Amen. I think September 1. Musaka ko diya sa Balite, Barangay. Ano, Balite, Batolain Church. Esther Bakulot Asilan, good morning, Pastor Boy. Salamat sa pulong. Victory, glory to God. Gleminsa Binayaw Duna, good morning, Pastor Boy. Consolacion Boy, sir, amen, amen. Thank you, Lord. Tatix Flores Tindinsa is what saying. Rebecca Bagalanon Chungson, amen, amen, Pastor Boy. Dalay gud ang Ginoo sa walay katapusan, Pastor Boy. Salamat, igan, Rebecca. Marcelita Canadelia. Felix Abilion, amen. Merlina Dolor De Los Santos is what saying. GPA Homisula, you are number one. Number one si Lord. Lucinda Inanoria, good morning, likewise. Dalay ko ng Gino, amen. Glory to God, amen, amen. From Ilimari Roplo. Mercy Kahulugan, amen. Thank you for the wonderful word of God. Glory to God. Thank you, Pastor Boy. Keep safe always. Salamat, igan, mercy. Marilyn Oracion, good morning, Pastor Richard. Prayer request ko sa akong mga pag-umangkod na si Patrick na sa ospital. Schedule for city scan. Hinaot nga maayong lang ang result. I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro, ha? So praying for negative result. Salamat sa nindot ng mensahe. Amen, amen. From Maria Dim Gusto Muligutan diha sa Butuan City. RJ, amen, praise the Lord. Marilo Banahira Belite ng Barangay.

angay duwingga surala, mayat nga aga sa inyong atanahan. Himin o gimin sa pulong sa Diyos, karumbuntaga, Pastor Boy from Tito Rio Sora. Well, atong oras, alas 5.24 na, o kanang oras, yatod sa atong produkto nga BG Max Plus, pinagpalang kapsula, ingon po sa Aroma Herbal Oil, o sa atong bayusa, mapalit atong bayusa, tanang kaibigan center diya sa Bukidnon, o doon natay bagong produkto, mawang

0: Nakaplas po kay aroma na eh.
1: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
1: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulngul.
0: Oh.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
0: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoon ay ah.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat iyo.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu.

0: Ani ani bagko ang solusyon sa imong hubag. Mao kini ang Aroma Herbal Oil, ang pinabalang nana.
1: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
2: Agnay, kinsani?
3: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
3: Pil na ko nga. Gikang ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako ka ni.
2: Oo.
3: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kayo makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
2: Oo.
3: Na, mos niya pahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayogil akong pangtulog. Pastor, kayo, wag yun nagmulungon ba?
2: Pila pa kaya Vigimax imong nainom adto?
3: Naway, Vigimax, nasapalit na kung kuhaan mo, tungwa na kung nakapalit dyan imo kaya niya, kung una kong palit. Huwag okay, makulong kay Baog, maani ka sa
2: tago. Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul sa imong tiil?
3: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na eh.
3: Huwag yun, nabasin ako ng ngulungul sa gabi ba?
2: Oo.
3: No, lugar ang yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ako mungulsong.

0: Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.33.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, adlaw nga Lunes karon mga kaibigan, o gapit sa 28 ning bulan sa Hulyo 2026. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, o gamausab sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations sa Anna Reporters, kaibigan, obado ba napunta? Sulod sa pila ka minuto sa itong sayroon, kinipipila ka balita. Pakita po din sa Mindanao, o napunta ay balita gikan sa Visayas. Hatod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus o sa kasimpleng food supplement, apanay mo kining tambal sa kadaghanan tungod kini

0: sa panalangin sa Diyos, mga kaibigan ko. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom, oil ang sulod ani og dili powder. Mapalit kini sa mga kaibigan centers o mausap igsoon sa ato mga partner stations nga asa na kaukap ang atong Mindanao Visayas headlines. Osbon ko, adlaw nga lonis karon o pizza. Pizza 27 di ay. Dili 28, pizza 27 aning bulan sa Hulyo 2026. Maguhay pa lang ato nakauban si Pastor Richard Angalio na nag-broadcast live dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato sa programang Pitagpalang Musika. O kapagkataumig soon sa isabuntag ang Diyos atong mauna. Kana makapaminaw kita og minsay gikan sa Diyos, mga kaibigan. Pinagi sa alawiton o sa iyang balaang pulong. Among programa na cook up sa kapin, 40 ka may stasyonan or almost 50 radio stations din sa Mindanao. O napuntay tulog ka mga partner stations sa Visayas. O sana na ara dira sa Iloilo, maing aga sa Iloilo, sa mga gapamati dira sa GTFM, dira sa Lambunaw, sa inyo tanan dira maing aga. Magandang umaga po. O di asap sa Bohol. Madaw kita ligsoon, pinagi sa Radyo Bandira, Talibon Bohol, o sa Hot FM at Tubigon Bohol. At ang inyong akong pagbisita diha sa bulan sa August, mga pinangga na tumatig paminawan, diha sa Bohol. Hopefully, makakita taglayang registrations nga sa Tamakaukap. Mga kaibigan ko. Kamusta mong tanan? Usabog ng buntag o malang-ulang kabuntagon posible sa ubang mga dapit? O gasoban gumikan sa ulan? Medyo galunop-lunop, gababaha? Amping mga iga na amping, kamusta diya sa Lano del Sur, labi diya sa wow, grabe kusog sa ulan kahapon sa Kadlawon o sayo. Samtang ka programa tag pitagpala musika, grabe kusog daw sa ulan dito. Trente siete minutos makalipas ang alas 5, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Dito ko maglangan na niya ang ulan tudling sa atong mga balita.

0: Dua ang naangol sa bangga sa duwa ka motorsiklo sa Mahayag Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Babaeng negosyante sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, gipusil patay sulod sa iyang tindahan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka 37 anyos nga lalaki na putlan og ilong uman gitigba sa pangantukan Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Og sa atong balitang hiligay nun, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katorse anyos nga lalaki patay sang nalumos sa San Enrique, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa atong balita, aning adlang Lunes og petsa 27 aning bulan sa Hulyo 2026. Usa ka lalaking SLI poser ang nasiko pinagi sa bypass operation sa hinatuan Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kabigan, mao ka ng ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus. Ang atong ilang pinagpalang kapsula. Og tungod sa lalaing mga testimonies nga atong nadungog, mga kaibigan, gikasalaing mga users nato, lalaing mga sakit ang taga-alibyo tungod nini ato kining ilang halos all in one, mga kaibigan ko. O sa lamang klaseng kapsula, apan halos tanang mga ulalaing mga sakit o gihambing sa lawas matagag-alibyo, mga kaibigan ko. Ingunan ni kanindot, kini atong kapsula, why side effects? Walay overdose, kay kini purong herbal. Og para sa tanan, mga kaibigan. Morning nindot para sa tanan regardless yung edad, mabata man o sa pinaka taas og edad. Pwede ra gid mga kaibigan, oil and soda nip kung bata gag may di makatulon og kapsula. Pwede ra buksan og ipatulo sa baba sa gamayng bata. Gani bisag na komatos na igsoon. Buksa lang baba, inya buksa lang ang oil, amin ang kapsula niya ipatulo lang ang sulod aning oil. Kay ubay-ubay na po sa mga komatos igsoon na ulian na kamatahuman na kainom sa atong produkto nga Vegemax Plus. Of course, uban sa mga pag-ampo nga ito sa labing gamhanan nga Diyos, mga kaibigan ko. O niya, napagid ang kanindot ani, di lang ni pang tao, pang hayo pa. Ubay-ubay na po na nag-testify ka ni kanato igsoon nga murag kamatyo ng ilang baboy. Napoy iro, iring, baka kabaw kanding. Apil manok, mga kaibigan. Alos mga hayop nga nasa itong palibot igsoon na taga-agalibyo. Ubay-ubay nagigsoon sa mga testimony sa ani, nga iro nga murag mamatay na gyud. Pero naulian, human, nakainom na yung mga baka nga naglubog na. Apit na ma-action og ihaw igsoon kay naglubog naman. Pero gipainom og Vegemax, ilang gipa tungab og Vegemax. Oy, naulian, mga kaibigan. Ingon ani ka nga to, ang gitawag itong pinagpalang kapsula. Nga daghan nga murag imposible na unta, pero naimong posible. Ang kanilot ani, nakainom lamang og pila kapsula igsoon, maulian na sa gibati. O mabati ni mong alibyo, makainom lamang og pipila ka mga kapsula. Ingon ani atong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. 41 minutos makalipas alas 5. Og karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O natagsambuang Gadil Sur, mga kaibigan.

0: Dua ang naangol sa bangga sa duha ka motorsiklo sa Mahayag sa Buanga del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa 101.1 FM Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Duha ka driver sa mga motorsiklo ang naangol samtang luwas ug walay samad ang duha ka angkas niini atol sa usa ka aksidente sa kadalanan didtong napita sa Metro 5 Barangay Tuburan lungsod sa Mahayag sa Buanga del Sur kaniadto Hulyo 25 kasamtangan nga tuig alas 4:05 sa hapon. Base sa investigasyon sa Mahayag Municipal Police Station, usa ka 36 anyos nga babaeng driver uban ang duha ka babaeng angkas ang nagbiyahe padulong sa sentro sa lungsod sa diyang misulay kini pag-overtake sa laing sakinan misulod sa Spikas Lane ug nabangga og nasugat ang usa ka Honda Beat nga gibaniho sa usa ka 21 anyos nga lalaking estudyante. Ang duha ka mga driver pareho nakaangkon og sumad ug dali gidala sa Mahayag Municipal Hospital alas medical nga pagtambal. Swerte nga wala na hinuon maangol ang duha ka babaeng angkas ning kasamtangan ang motorsiklo nga nalambigit sa mga aksidente gidala na sa Mahayag Municipal Police Station alas sa tukmang dokumentasyon samtang nagpareho ng investigasyon sa maong insidente. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Liemet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit sa mong istasyonan diha sa Gipo sa Buanga del Sur. Mga kaibigan, sila nga itong exclusive distributor diha sa Gipos. Wala ay nabaligig aroma diya gawas lamang sa asyonan o diya usap mga itong produktong Vegemax Plus sa itong ilang pinagpalang kapsula. Man yung mga kapsula iksoon nga itong giampuan. No wonder why, grabe ang patalangin sa Diyos iksoon kining Vegemax. Gikan ni kanato, mga kaibigan ko. Ang iyong padayong pagpalit sa atong produkto diha sa mga istasyonan nga asaw madungog, maoking iksoon dakong tabang. Para itong programa magkapadayon diya sa inyong mga dapit. Asa kita na kaukap mga kaibigan ko. Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. Osbon ko iksoon, why side effects, why overdose? Busa pwede kami na iksoon, dungan tulog ka buka. Pwede gani lima. Depende sa kibati sa mong lawas mga kaibigan. Pwede ka usa, minum sa kaadlaw, pwede ka duwa, pwede ka tulog. Depende sa imong gibati. Depende sa imong gibati kung maintenance ra pwede ra gyud igsuon ta kausara ka maginom sa kadlaw. Pero kung naagi kay gibati sa lawas nga medyo luba nga sakit, panalitan sa taas kag sugar, taas kag uric acid, pwede ka maginom og kaduwa o katulo sa kadlaw. Pwede ka duwa kapsula matag inom nimo balag katulo ka maginom sa kadlaw. Pwede ra gyapon sulti unom ka kapsula matag adlaw. Okay ra sulod sa usa ka semana o hangtod marut ang usa ka garapa makaibigan. Kung mainom kag tambal, grabe ka mahal. Isulti na ako igsoon na kahapon. To ako Davao kay nagpa-laboratory ko sa akong kriya. Uric acid, akong sugar. Kay naman ko yung fatty liver pod. Pila akong cholesterol igsoon. Salamat sa Diyos. Matod pa sa doktor. Oh, very good. Ang result, glory to God. Pero ibulong gihapon ng doktor kay yun niya, grabe. Grabe magipag-ubos, no? O niya ka ng fatty liver. Di ba basta-basta na siya makuha? O niya, ang doktor, sama si Gisulte ka niya ito, miingon nga para sa mga tag-maintenance atong uric acid. Nga nung kining imo, pastor, ubos man kayo. Ang wa niya masaira ni Gisulte nga naatay laing ginainom o kinimaw ang Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. Kaya ito ako siyang gusultian. Kaya ako ay Vegemax. Ang mga doktor manggut kasagara, hindi ginamotoo. Pero saan man, kay tested and proven nga ni kanatubusa na yung mga nurse. Ang musikrito o gasulti sa ilang mga pasyente nga nakadungog mo Vegemax, huwag magpalit ana ba? Kay sila mismo mga nurses igsoon nakatestify nga paspas yud ang kaayuhan human makinom sa ato nga produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula igsoon para makasiguro mo igsoon ini ato nang puan nga Vegemax ana mo sa ato mga kaibigan center sa Bukidnon na dinhi sa Valencia Aquino Emporium tapos sa Maramaga Perimeter Building Stall number 18 Yan, napakita yung discounted price ang Nixon. Kana atong price. Katuloy, ang isa-arpin mo ni 1.5 o niya tag 30 tag kapsula. Pero pag naamos atong tindahan mismo, kaibigan centers na to, dakong presyo, dakong pagbaba sa atong presyo mag-iksoonan para kanyong tanan. O niya, pag naamos sa kadingilan, nadiya sa primitive, no, nadiya sa kilid sa food court. And then pag naamos sa Wao, nadiya sa Adyong Building. Usman ko sa Wao, Adyong Building, magkaibigan. By the way, malago kita pinagi niya sa ICFM o ganay ko sa kisoon nga istasyonan nga loud and clear niya ang 94.3 Light FM. Kibawi, magkaibigan ko. Light FM 94.3. So ang inyong pagpalit niya sa itong kaibigan center sa Wao o dili kaibigan center sa atong tindahan niya sa Wao kanang atbang sa bagong site sa merkado. Adiya si Ruspe, kaibigan Ruspe, akong ihada, nagbantay sa tindahan. Diyan palit magkaibigan kay makatabang mo para patayin tamadunguga sa atong bagong partner station, Ixoon 94.3. O, diya usap Ixoon sa kilikili. Salamat voluntary tanggi hook up diya. Tugong persa sa ICFM diya sa Wao, Lana Dursora. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Gikan dito sa Buang Kadilsor, ato ta magkaibigan, atong siron kini nga balita pagkitabo sa Agusan del Norte mga kaibigan. Babaeng negosyante sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, gipusil patay sulod sa iyang tindahan. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Dundon de Los Santos na nukad sa Shineshine Radio 93.9 na Butuan City mga kaibigan. Kaibigang Dun, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Padayon ang imbisigasyon sa kabulisan sa nitigayong pagpamusil patay sa usa ka negosyanteng babae sulod sa mismo sa tindahan nini sa Purok 10A, Barangay Kalamba, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Gipusil ang biktima nga si Jalin Piyuko, 47 anyos, pasado alas 10:47 sa buntag sa nakalabayang adlaw. Base sa imbisigasyon sa Kabadbaran City Police Station, samtang nagatiman sa iyang sari-sari store ang biktima, miabot ang duha ka suspect nga nagsulob og color blue nga raincoat og nagsakay sa usa ka itom nga potorsiklo walay plaka. Gisangpit madud pa ang biktima, rasong miduol kini og dinhi na gipusil sa makalagang higayon og misibat gilayon ang mga responsable sa maong lugar. Wala pa matino sa kapulisan ang motibo sa krimen tungod kay gisusi pa nila sa tanang posibleng angulo lagip ang personal og negosyo nga mga kalabutan sa biktima. Nagpalain usab ang pagpangita sa mga suspek dayong hangyo sa publiko nga mutabang pinagi sa paghatag og impormasyon nga makatultol sa ilang pag-ila og pagdakop. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos sa ngalan sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula og Aroma Herbal Oil ang pinagpalang Plus para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kaibigang Dondon de Los Santos of Sunshine Radio Butuan City mga kaibigan. Laing balita mga kaibigan, atong sayo ng balita pakitabo din ni mismo sa Bukidnon. Usa ka 37 anyos ka lalaki na putlan o gilong. Uman gitigbas sa pangantukan Bukidnon, may kay ilong ra. Dililiog. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Charimi Pahangin na nukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nagkarugo og dili baitsura og usa ka 37 anyos nga lalaki human kay maputlan og ilong sa usa ka insidente sa pagpanigbas nga itabo sa Prok 7 Barangay Madaya Pangantukan Bukidnon pasado alas 8 sa gabi niadtong Bernes, Hulyo 24, 2026. Ang biktima gila sa alias nga Fredo, samtang ang mga responsable sa mga insidente, mao nga mahanog ang anak kasi alias Manny, 40 anyos, o alias Manuel, 26 anyos. Sumala sa report sa kapulisan, nagkauban sa panag-inom ang biktima og si Manny sa wala pa magsugo ng ilang panaglalis. Ang lalis mitumaw nga doon sa pisikal ng komputasyon, hangtod gag-ingong misalmot ang anak sa suspek aron tabangan ang iyang amahan sa pag-atake sa biktima. Sa tunga-tunga sa kagubot, gingong nikuha og sundang si Manuel og gitigba si Fredo. Samtang naningkamot ang biktima nga makalikay sa mga pag-atake, ang iyang ilong ang naigo sa sundang og hingpit nga naputol. Giluwas dai ng biktima ngadto sa Pangantukan Medical Hospital, apatugod sa kritikal nga iyang kahimtang, gibalhin kini sa Bukin Official Hospital alang sa dugang pagtambal. Human sa insidente, dadagpan sa kapalisan ang amahan nga suspect uban sa tabang sa mga sakop sa 2nd Special Forces Company, the 1st Special Forces Battalion, samtang nakaikyas ang anak o Brian Pangipangita sa motoridad. Ang amahan karon, anana sa kusadiya sa Pangantukan Municipal Police Station ug nagatubang sa tukpang kasong kriminal samtang nag-Brian Pang manhunt operation batok sa anak nga suspect. Balitang Rugranto sa Vegemax Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Nanugod na lamang kaysa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Crazy Gonzar May S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Charmy Pangin sa maong report. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula mga kaibigan. Kung adunay mo yung mga pangutana, pwede i-text ka ni kanato mga kaigsoonan. O niya, pag naagkay testimony, pwede ka po tawag karon mismo. Napatay pibilang kami nito sa iksoon para tagahigayon ang buot mo tawag ka nato. O ipabot ang istorya sa kayuan ni mong naangko naman kami gamit sa itong produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. Pasudan pa ang po mi sa maayong panahon kay karong Pizza 29, Miyerkules. Schedule sa orientation sa Kipilas, Kitaw-Taw. Ikanikang pasuro ili diya sa Barangay Tawas. Naiday umabot ng orientation na Igsoona diya sa Barangay Kipilas. Sakop sa Kitaw-Taw. Salamat Pastor Eli, salamat higayo. O katong gusto mag-testimony mag-isunan, ipabot ang papasalamat din sa kanginan. Pasalamat ka sa Diyos sa kayo ni mong naangkon gamit ang produkto ng Vegemax Plus. Ang atong pinagpalang kapsula. O niya pa na kay pangultana, pwede i-text ka ni ka na to, mga kaibigan. I-text ka ni ka na to. Oga, kung kinala itawag, itawag unya basta pangutan na human sa itong programa. Kay uban magod malisit ang text, ila lang itawag, tawag ka na ko unya. Alang sa dukang detalye igsoon ko kasayuran sa atong produkto, pwede ka mo tawag unya sa itong numero. O diba ka, dool mo sa mga estasyonan nga asa mo kapaminawan, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Oga, alang sa tanana na itong mga kigsuunan, ang atong butika, tanang Bufarco Pharmacy na ata diya. Sama diya sa Kisulon, Bufarco na atay Vegemax, wala tayo aroma diya. Pero na atay Vegemax kigsuun sa Kisulon, Bufarco Pharmacy. And then, sa tanang Bufarco Pharmacy, pag naamo kalilang na diya sa butika kalilang, Madayag Store o sa tindahan ni Igan Martis Bersila o sila ni Panimalay ni kabilang ating Lord na Ibkas. Yaw palit mga kaibigan sa atong produkto. 55 minutos makalipas ang 5 o karon sa laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Balita ang hiligay noon. Usa ka 14 anyos nga lalaki patay sang nalumos sa San Enrique, Iloilo. Para sa detalye atong dawato report ni kaibigang Randy Lasa, nadukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Patay ang 14 anyos nga lalaki sa nalumos sa suba sa Barangay Abaca, San Enrique, Iloilo, last 11 kapon sa udto. Ginalalaki sa kay alias Barco sa nasabit nga lugar. Sunong kay Police Captain Dandy Lalto, officer in charge sa San Enrique Municipal Police Station, ginpayag niya nga nagkagaray nga magpaligo sa suba ang mag-abyansang natabo ang insidente. Surup ba sa iya nga naglumpat ang minor di edad sa badalo nga porsyon sang suba kag wala na makabutwa. Dugang pag gintinguan man nga salbaron sa mga kaupod siri ang lalaki apang nagsarurot na ini. Ngayon naman sila nga nagpangayos ang pulig kag gidala sa ospital ang minor di edad apang gindeklarar nga dead on arrival. Payag pa ni Lalto nga posible, hindi kabalo maglangoy ang lalaki. Sa ngalansang BGMAS Plus ang pinabalang kapsula, kag-aruma ang pinabalang lana para sa Mindanao, Visayas Headlines. Randy Lasan ang report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, Turug na Basgugba. Ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa, ang produkto nga Vegemax papalit diha sa istasyonan mismo sa GTFM. Galit na galambunaw, kanto na kamo sa istasyonan sa GTFM dira sa inyo. Kahit dira mabaka lamang ang atong produkto nga Vegemax o kag aroma. Katapusang balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka lalaking SLI pusir ang nasiko pinagi sa bypass operation sa inatuan Surigao del Sur. Aron hihata ka na to ang detalye ni ini atong dawato ng report ni kaibigang Rinaline Rosette Martinez. Nanduka diha sa DXRM 105.1 Nagbina Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Malampusong nasikop ang usa ka SLI pusher nga lalaki pinagi sa usa ka niusang operasyon batok sa illegal nga droga nga gipahigayon sa Hinatuan Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Surigao del Sur Provincial Office nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka lalaki nga bagong nailhan nga tigpayuhot sa illegal nga droga. Atol sa bypass operation diato pit sa 24 ni bula sa Hulyo 2025 sa oras alas 4:30 sa hapon sa Maypurok 3 sitio Cantabon barangay sa Hinatuan Surigao del Sur. Ang suspek usa ka 24 anyos nga lalaki din resident sa barangay Kambatong Hinatuan Surigao del Sur na recover atol sa operasyon ang 5 ka transparent plastic sachet nga dunay sulod nga white crystalline substance sa gitu ang shabu o gibadabadang mutimbang sa kinatibok ang gibog aton sa 10 ka gramo nga mukantidad sa 68,000 ka pesos base sa Dangerous Drug Board. Nakonpiska usab ang bayba sa Mark Money o guban pang mga gamit nga may kalabutan sa droga. Ang mga nakonpiska nga butang husto nga gimarkan o gimintaryo gikuhaan o litrato at ubangan sa mga opisyal sa barangay sa og representante sa media subay sa mga provision sa Republic Act number 9165. Gipahibalo ang suspek sa iyang makatungod ubo sa Miranda Doctrine o gipahibalo sa kini sa iyang makatungod sa Anti-Torture Act sa wala pagidala sa kusturya sa kapulisan alang sa dokumentasyon na booking procedure o pagpasaka sa tukmang mga kaso tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 nga nailhan usab nga comprehensive dangerous drugs sa 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Reynaline Rosette Martinez sa alan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bang Rinaline Rosette Martinez of DXRM Tagbina Surigao del Sur. Ang atong pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas magkaibigan na palit lamang sa mga istasyonan diya sa DXRM o gapagpabor mo dito sa mga goy at tumos itong kaibigan center daganta dito igsoon Vegemax o Aroma. Nimutan diya sa R. Carstillo Street, halos kilid sa Cap Building, magkaibigan. Pag naamoy natuan, dito mo sa Kings Radio, pag naamoy sa Liangga, sa Radyo Kamayo, then dito sub sa D1 FM, sa Mariatag, og sa San Miguel, sa Tribal FM. Ani pag naamoy sa Tandag, Makisuunan, na diya na, natay produkto diya sa Infinite Radio sa Tandag City, mga kaibigan ko. Wala tigong oras sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ato mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamin itong mag-aingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Juan.
1: Ah, sí, Mrs. Roselyn Masileones Pastor sa Tago.
0: Ah, yes. Katong akong na himamatya, no?
1: Oh, Pastor, magtestimony yung unta ko, Pastor.
0: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
1: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nga nakapalit yun mi og katong Vitimax, katong sa Tagog, pag-anini mo sa Tagog, Pastor?
0: Oo, ate.
1: Okay. Kanang, sa oo niya, sa ako pong, isa ka ako nga lalaki, nabikin niya si El Pastor, kaya kanang, karang ini naging kaya sa mga bata, Pastor, ba? Unya karon kanang mula ka siya, Pastor, ngot-ngot daw yan, sa yan si El, sakit na mula ka siya, kanyana siya sa, nangyana siya, Pastor, nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako, Aba. Katong ipakaon mo sa ako ang capsule, Manila. Kanang, dahil din ako, Manila. Kanang, nawala na siya ang sakit na ang wulwul sa ako ang katong tigil. Alam siya, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat sa laikon sa Ginoo nga. Kanang, pinaagi sa Vitimax, Pastor, nga, kaisa lang nila na faith, Pastor, na batid yun nila ang kaayuhan. Sa laikon din ang Ginoo.
0: Amen. Salamat kayo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod, pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukan ka ron, mataghamal, kauban yun kanon. Ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, mawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gib na. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
8: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Everybody line up!
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ayo.
15: Naa pa di ay na.
17: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
16: Naasab Tay Document Printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
19: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
19: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: Rexido Forte!
18: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, balat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga on na ta.
23: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
24: Ilabas ang bida sa lamisa.
25: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
25: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
24: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
23: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Ikalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Ninety 8.5.

0: 98.5.
1: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung tao.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod na serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
2: Radio Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tukmang dakna sa Radio Kaibigan. Mauni at Tony. Alasay 5:23 sa Bundag. Mga kaigan, mga kigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver ng mga badlugon.
7: Agay!
6: O mga biyembro na BDA!
8: Darna! Darna!
6: Abdi kayo kong assistant, bay.
9: Mahiya naman kayo!
6: Ay! Paminawan nato na unya, alas 3 hapon, ang SONA. Ikalima nga State of the Nation Address sa atong presidente sa nasod, Presidente Ferdinand Bongbo Marcos Jr. Inyong madungog sa Radyo Kaibigan, ang ikalima nga SONA sa atong presidente, alas 3 hapon, ato ning ipagawa sa kahanginan. Padapaminaw na ito, kaya niingon man sila nga makayayanig. Earth shaking.
10: Ulat ng bayan ang ikaupat na SONA ng
6: kalimabay. Ikaupat karon ikalima na daan man to.
7: Agay!
6: Naduda ko ano yung napasmuhan eh. Ikalima na o ikalima na doy.

0: Ang ikaapat, motong niingon niya nga, mahiya naman kayo.
1: Ay, motong ikaapat.
0: Ang ikalima, wa tagabalo, gonsa na po diyan nga ingon, basig mahiya naman tayo. Butangan na natong, after kayo, tayo na sad.
1: Kinig yung
0: social media, daghan yung bumbuang, daghan yung tunto ba? Ang State of the Nation Address, mao man ay dapat, meaning sa SONA. Ang meaning sa SONA, State of the Nation Address. O sa Tinagalog pa, ulat ng bayan. Ang tonto ng mga na social media, State of Nothing Accomplished. Ayaw sa naa, oy, naa, biya po'y nabuhat atong presidente. Imposible na sulod sa isang katuig, ngawa siya nabuhat. Number one, na-establish ba ang ICI? Independent Commission for Infrastructure. O ba? Mag-endorse o kinsa itong mga ipangkasuhan. Ang luoy lang ang katong mag-asawa nga diskaya. Mao manggipay na priso.
1: Agay!
0: Kuanda yun, appeal si Senator Jinggo Estrada, former Senator Bong Rebilla. Si Juan Marculeta, Senador Marculeta, dili man to in kuan ang iha, plan control. Blunder man tong iha. Gumikan sa campaign donation nga wa niya madeklarar. Pero libog jud ko ana, nganong na blunder na. Ila mapud na una, pero makalibog lang. Karong adlaw, daghan na sad mag giniang magrali-rali. Unay grupong bayan, uban pang mga nasa leftist group ang magrali. Gapo nagrally gani sila, nagsunog-sunog og FPG. Gani ang ubang membro sa bayan, excuse me, nagpaupaw. Nagpaupaw, oy. Nagpaupaw. Kay para kuno sa kalikasan kasi nakakal... Agoy, gidamay ko! Nakakalbo na ang kalikasan. Tanaw ko sa kumbuhok. Action, gini kabala ka kumbuhok. Nakakalbo na.
1: Agoy!
0: Unya sila ng kalikasan. Galibog ko kay makakalikasan sila. Buto hinungdan nga nagpaupaw sila kay upaw na kuno ang atong ginaiyahan. Atong mga kagubatan. Kay environment friendly sila. Og ang naglibog ko og environment friendly mo nganong nagsunog manuk IPG. Litrato ni BBM, kanong caricature ba? Nga drawing nga dako kayo. Hasta ang drawing ni Sara ilang gisunog. Oy mga sir og ma'am, di ba makadaot kidaiyahan ang inyong pagsunog? Bawal? O di na, nagpaupaw-upaw pa mo?
2: Correct.
0: Galibog. Galibog ko ninyo. Galibog ko sa inyong baruganan. Galibog ko ay. Gay makakalikasan. Nagpaupaw. O di ang pagkahuman. Nagsunog kong ipinsi. Atong paaboton karon, ug unsa na po'y matod palagi sa Malacanang, Earth shaking to ha? Pina-shaking of the earth. Kunya, sana ma-appeal na kung kinsa ba itong basigyayanig tayo ug daghan na gyud mapriso. Ang mga kontraktor, katong mga congressman nga kontraktor, wa pa man.
3: Wala.
0: O gani na, o niya, guan pa. Ang mga buaya, gamay pa may buaya na sikpaw. Gamay pa'y buaya na sikpaw, oy. Gamay pagkaayo. Kantahan ta na lang mo sa buaya.
4: Hey, shout out
0: sa mga buaya. Di ba? Shout out sa mga buaya ng bayan. Kawa pagyod masod sa prisuhan.

0: Hey!
1: Ang gagaling,
0: galing yung mangurap.
1: Galing yung tumanggap, buwaya ang ganap.
0: Mausad ni ang akong state of nothing, ako bliss.
1: Tanggap kami ang naghihirap.
2: Agay!
0: Oh, di ba? State of the Nation address. Kamugil, wala gin mo ilaing lingaos ginabuhi. Bisag unsaon, inyong ginabuhatan o gan. State of the Nation address. Ulat ng bayan. Alas tres hapon, inyong madunggan sa Radyo Kaibigan, ang ulat ng bayan. Daghan gihulat ka na, daghan gaulat, ato ng isgutan. Gabagabaan, inong ko na. Excuse me. Atong hisgutan karon unsa bagay gusto ang ginapaabot sa ato ang mga kaigsoon ng Pilipino nga istorya sa atong presidente. Isa-isahon ta ni bat-bat karong panahon na pagkahuman tempa magampo sa ta, pero usa ta magampo Luzon, Visayas and Mindanao. Gimbiagin daw Mindanao.
3: Assalamualaikum.
0: Walaikum wasalam, mga igsoon. Gimpiagin daw Mindanao. Yehey, magandang umaga po.

alang sa tumo kay igsunang mga lumad. Aboy noy, no deo to langit. Ag para kalonoy kangara no numero yo. Og koy ni adanoy kubagano gatuman. Kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tiba no alaw, bugay ko'y tukunon. Noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamanga utaw. No makasasalo susungo og puigo unoy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi ko'y oyog no goy. Og ko alab to agad. No ko'y no maruot no batasan. Amen.

0: alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil. Rahirabil alakmin arahmanirrahim. Malikyaw midin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idinazara dalmo stakim. Siya talasi na namdahalahim. Gairil makdobelahim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Ronnie Chang sa baruganan kay Big

kabuo. Sa tumakigsun ng mga Muslimo, piya ka nabibita amin na magapagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigsun ng mga matigsalog, may nabasulom, mga manubo, madayon o kasuman, bagay lokanda, wawon. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, itigay amin. Mga Pampangan, may ababag kayungan, mga kauturan ko dara, nga makilungguhan, ay abao, mayugid nga aga sa inyo, tanan blahaw. Mga Bulanan, Majin Bintag, mga waray, maupay nga agay ko tanan, dabaw inyo, madiaw na buntag, Surigao nun, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Mga butuanon, madayaw gahinaat. Mga taga-Binggit Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga tagipugaw, maphud an algo tao namin. Mga tausug, marayaw na mahinaat. Sabakano, buenas dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apiplapos, mga tiruray, apiwipi, weno baga tagbanwa, mandigar silam kadiko. Kaninyong tanan, akong Osborne, magandang umaga po!

Ugmang adlawa, Martes. Alasay sa buntag, aduna na sa dinagkong pagsaka sa baga produktong petroleum. Napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang diesel musaka, 708 pesos batag litro. Pero saka man, aritas 8. Ang gasolina musaka gikan sa 6 pesos ngadto 7 pesos. Again ha, diesel 7 to 8 pesos per liter. Ang gasoline 6 to 7 pesos per liter. Samtang ang kerosene kon gas 5 ngadto 6 pesos batag litro. Ugma sa lasay sa buntag ug duna pa mo ikapatubil. Tubil na karon daan. Pero daghanasan mo ingon ron mga gasoline station, hurot na mong diesel ay. Ahay! Watatater. Again ha, diesel 6 to 7 pesos, 7 to 8 pesos, gasoline 6 to 7, o doon na mo ikapatubil, tubil na mga daan, kay sakit na yun sa bulsa. Granting, karun doon ay ang mga diesel na sa 82, na 84, arisa ta sa 82, dugangan o diri lang ta sa 7 or 8. Lubinta. Hallelujah. O 8. Gasolina, size nga to 7. Arita size, sakita. Pero, ingon nila sa mga ekonomista, basing muabot ko noon 100 pesos per liter. Pero lipay ko, lipay ko. Nga naman, niadtong Sabado, nagkasinabot na sad ang US o ang Iran. Salamat. Sugod ni atong Sabado, ceasefire sa. Tigil putukan sa ang giniang US pag-atake sa Iran. Ang Iran sad, niundang sad sa pag-atake sa mga US military bases nga naa sa mga sa Middle East. So undang gyera, pag undang nila atong Sabado, ni os-os dayon og $2.24 per barrel. $2 sa 61 pesos per peso kung ang peso is equivalent, $1 is equivalent to 61.84 pesos. So nasa granting na lang dirita 61, so 122 sa taga kuan 122 pesos ang pag-os-os sa giniang Brent crude oil bill per barrel. Mapagani pagtigil putukan lang ito sa Madoa, os-os dayon. Nagkasinabot ang US o ang Iran nga ang mag-manage lang sa Strait of Hormuz ang US og dili lang sa ang Iran. So, gipaagi na, doon na yung mga nakaagi nga, bilang to ka barko, nakaagi na sa Strait of Hormuz, wala ihilabdi sa Iran, kay nagkasinabot sa sila nga tigil putukan. Alag ka na ako, mas mayan o huma na ginta na, di ba? Kaya rong dili, tamagsigo na, nagkanus, ano po ni mo, umundang, us-us ni mo, saka na sa, why klaro? Basta paita. But then again, pasalamat lang ta nga sugod niya itong Sabado alang sa kasayuran sa tanan. Tigil putukan muna ang US at ang Iran. So ang mag-money sa Strait of Hormuz, dili lang sa ang Iran, apan ang Estados Unidos. Nindot! Samtang niya itong Sabado, ano, dadakumba dito sa Davao. Perennial problem na maginitong una. Kasi dito pa ko sa Davao, Puyo, tunguna, high school pa ko, college ko. Pero manintig yung gabahaan, yes, matina ka nang sa matina crossing na unahan, kaya may balusong, diha gina. Niyo kalimot, diha ka nag-rescue itawan mo sa kong iyaan. NHA bangkal ka na, permanente po na. Ang ako gikatingadaan kaning tugbok. Sukad masukad, karon pa ko nakadungog nga gibahaan ang tugbok. Diya sa kanyang barangay Talandang. Niya itong Biyernes sa gabi, iin dunay usa ka patay. Dunay na naanod. Na usa ka construction worker. Usa ka 54 anyos na construction worker. Sa pagbaha dito sa kiniang
Barangay Talandang, Tugbok District. Nakitaan ang patayang lawas sa 54 anyos ka construction worker pagkasabado na sa alas 9 sa buntag. Isisi na yung flood control. Kamugyot. Ay, hindi nyo gamitong pamulitikan ang baha. Des Dabaw. Nga no, Dabaw raman ika baha. Apil mo gani Ilocos, gubaha. Apil mo gani ang bulusan mga buhaya, gubaha. Weh. Daba ninyo. Apil ang Lambayong nga. Lambayong, 500 kapamilya ang ipa-evacuate. Dito sa Lambayong. Iglan, ginoko ni baha.

0: good news ha. Good news. Kini ang gisugdan na sa Department of Public Works and Highways ang pag-repair sa nahunlak o na landslide nga dalan sa Davao Bukidnon Road. Sugdan na nila niya itong Biyernes mo siguro to. Gisugdan nila ang repair ang Davao Bukidnon Road, ang landslide particularmente na sa Sitio Marahan, Marilog proper. Sitio Marahan, sakop ni sa Marilog District. Dool-dool na gini sa Marahan. Approaching Marahan, may pag-landslide. So sa Sitio Brook 39, Sitio Marahan, Marilog District. Gisugda na sa Department of Public Works and Highways ang pag-repair sa maong nahunlak o na landslide nga dalan. Well, again, balikon ko man ha, sa 13 days nga giyera between sa US o ang Iran, 13 days, tigil putukan mo na. Sabot-sabot. To sugod atong Sabados gabi eh, wa sa giyera, tigil putukan. So, bagsak diretso ang crude oil. World oil market. Bagsak diretso by $2.24. Oy, congratulations diay ha. Sa Iglesia ni Cristo, ikaw 112 years anniversary ng grupo ng Iglesia ni Cristo. Good morning, Diay. Hapid ko makalimot. Kang Dato Jojo Barliso sa iyong pamilya. Dato Jojo, salamat kayo. Dato Jojo Barliso, diya sa may sugod. Huwag kang Ma'am Siang-Siang, huwag kang Sir Dondon Alipi ng Bebeco. Good morning kaninyo, huwag salamat sa inyong pag-abi-abi. Once again, ha, Dato Jojo Barliso, huwag Mama Mr. and Mrs. Dato Jojo Barliso, and Mr. and Mrs. Ma'am Siang-Siang, and Dondon Alipi. Karong adlaw doon ay grupo nga mag-rally. Ang bayan. Daghan. Napoy grupo ni BBM ang mag-rally. Napoy bayan. Grupo. Pero ang Iglesia ni Cristo, ha? Gigunugon man to nga mag-rally sa ilang anniversary. Wala. Ang ilalang mga simbahan, murag pasigaon lang. Pahayagan. Mora na. Sa ikasinto dosing anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ari sa ta sa atong pagkawan karunog, unsa'y ginapaabot sa tao sa zona sa atong presidente. Pero kani pamahayag ni ato niyang Sabado ni VP Sara Duterte. Binaot po nga maapil ni, no? Maapil ni sa gini ang zona sa atong presidente. Kaya atong vice president, sila ga-impeach na rin atong presidente, suroy-suroy na. Relax kayo. Relax kayo siya. Hurot ako believe ni niya. Relax na siya. Kamu da pag impeachment mo diha, basta ako relax na ako kay na ako yung mga abogado. Ito yung pamahayag ni Sara Duterte. Ito masiguro ni Sabado.
1: Taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng vulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin?
2: Lindol!
1: Nakawan! Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol? At hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang bag kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus, ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubos ang gamit. Isa yan sa mga nangyayari, pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Idagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga crocodiles. At alam nyo, marami sa kanila, at alam ninyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa.
2: Totoo!
1: May bahay. Paborito nila sa Spain. Sa Australia.
3: Yes!
1: Sa Amerika.
3: Yes!
2: Paris!
1: Sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Walang tigil ang nakawan ng iilang mga Pilipino lang. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila.
0: Kahit yun nadungog ang mga pabahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto sa madungog sa katawang Pilipino under the survey sa 25 nga zona sa itong presidente. Karong alas 3 sa hapon, ha? Madunggan ninyo diri sa radio, kaibigan, ang State of the Nation address sa itong presidente. 5 nga zona sa itong presidente. Ulat ng bayan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang gusto may balaan sa katawhan nga matubag unta. Number one nga isyo, kining korupsyon. Muna pinakabugat nga isyo sa ato mga kaigsoonang Pilipino. Nga madungga na to, unsay iyahang, di ba, nagtukod sa ICI, nawala na lang ICI, na human na lang, pilaray na priso. Binara ka po. Pero mga kontraktor, wapay na priso. Corruption, number one. Ikaduha sad, nga gusto marbalaan o unsa bagid dagan sa atong panudlanan sa pagagamhanan. Number two, ang gusto may balaan sa katawhan, kining kamahal sa mga palaliton. In short, inflation. Mahal ang atong mga palaliton. Unsay solusyon. Unsay kini ang gipanglantaw sa atong presidente. Unsay iyang buhaton. Unsay iyang maayong ipatuman aron makunhuran ang atong mga palaliton. In short, inflation. Ikaduha, trabaho. Hantod wala insaktong makuhang trabaho kining atong mga kaigsoonan Pilipino. Bahugi Hapones na i-hold up, natanan ang uban in town mga abroad gumikan sa kakuwang sa kiniang trabaho sa atong nasod. All in all, kining kamahal sa mga produktong petroleum. Dili na nato sa actually, dili. But again, gumikan sa oil deregulation law, imbis kayo magkuntisanay unta, ang netabo, murag, kuan ba, murag sa motor, nga sabot-sabot na lang taani, sabot-sabot lang. Tiglan, Ginoo. Ang gusto gyud, all in all, alang kanako, in totality, nga atong madungog sa ulat ng bayan sa tong presidente unyang alas 3 hapon kay matud pa earth shaking yayanig sana all yayanig sa ating lahat. In totality, ang gusto ninyong madungog, ang gusto po nako madungog isip usa ka radio commentator, unsa gyud ang direksyon sa atong pagagamhanan sa nahibilin nga termino sa atong presidente by 2027, by 2028, it's again election. Tuig na lang kapin. Election na usab. Sa nahibilin nga almost 2 years, unsag yoy direksyon sa atong pangagamhanan aron makarecover kitang tanan. Direksyon sa dagan sa ekonomiya. That's what I wanted to hear. Bisan ako, kamong tanan. Direksyon sa ato ang nasod. Mora na, in short, in totality sa atong gisgutan. Sa atong gisgutan tanan, simple lang ang agwana na, direksyon sa ato ang nasod. Diba, magsigilan tag-rally, magsigun sa, wala. Mr. President, give us your direction. Give the Filipino people your direction. Asa minid mo dadon sa nahibili ni mo gat termino sa imong pagka-presidente sa itong nasod. What direction are you going to use for us to improve our economy? Mr. President, yan ang gusto naming marinig. Ang makakayanig at nakakayanig sa amin at makakayanig sa amin. Yung magandang direksyon ng bansang Pilipinas. Ug sa kanta pa, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig. Yan ang gusto kong marinig, Mr. President. Direksyon ng ating pinakamamahal na bayan, ang bayan kong Pilipinas!

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
11: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragit akong kita na tambal. Nawlian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay pastor, salamat po pastor.
10: Okay. Everybody
12: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
12: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Unsa ato Igan?
16: Na ako'y magulang pastor ba nga nagsakit dito sa takurong pastor? Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong digimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
10: Unsa dayang sakit?
16: Duha nakabulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang
10: tapok
16: sa gulid pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy nginig kay tanawon pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha kabuok pastor.
10: Duha kabuok.
16: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dura gyud akong kabuok pastor. Duha
10: kabuok. Yes.
16: Alam pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
10: So nakasalba.
16: Nakapakit ko sa Ginoo pastor, naghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
10: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
16: Oo, naglubog ito pastor niya ng gamay, nagudiyang matiin.
10: Upat lang kakakulaan na inom, nakabakod na.
16: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid ko mga bukol sa ang lawas pastor, nangawala man ta
10: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na, salamat Igayo.
16: Sige pastor.
10: Okay, salamat.
17: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
18: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
18: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.
21: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
22: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
21: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
22: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
21: GRD Printing Services?
22: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
21: Kanindot, no?
22: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
23: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
24: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
25: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
26: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
27: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
28: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
29: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
28: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
29: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
28: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
29: Ha, maoba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
28: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
29: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
28: para to ra pre. pre kay tag-iaanin Romex Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: HIV testing. Kini makatabang na masairan dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa loon. Lamig yun!
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
2: Naapay mga t-shirt, oh!
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
12: Rexido Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang discarding ako, discarding bisdak na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
17: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
16: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
17: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
16: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom.